0: si Ganyo, may picture ako ng puti si Ganyo.
1: Sabi ka nga dyan, nanonood ako ng television. Ang asikasuhin mo, ang eskwela mo at pag-aaral mo.
0: Buisit na magbuhay to. Puro na ng homework! Homework! Ay.

0: nagsimula ng ano, ng bagsakan. Ayun siya, matanda na ngayon eh. Siya yun, malaki na ngayon eh. Tara. Memory natin mo po yung Gio. Papakigaw si Gio, pare, palawa natin. Memory natin mo po yan.
1: Yung boses ko dati?
0: Hindi, huwag yung boses mo dati. Yung boses mo ngayon. Yung boses ko dati? O sige, sige, yung boses mo dati. Ikaw ba? Intro lang to, sige. 5, 4, 3, 2.
2: Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Tico, si Francis Magalona. Dito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.

Dice and next song. It's Sumo by Dice and K9 featuring Hype.

Tyson Canine featuring Heidi.

lang po sa mga taga-Japan, sa Okinawa. Because you're working hard, so very hard late this night. Para po may tadaan sa Pilipinas. So there!

Saan nga ba hanto? Tukong ito, minahal kita pero ako'y ginago mo. And it took so long time bago pa makarecover. So ginawa mo sa akin na meron pa akong hangover. Aalala.

0: favorito lahat ay puros katarantaduan.
1: Hoy! Nandiyan ka na pala. Ano, mamili kayo doon. Isang araw.

0: intro ka intro ka po.
1: Magandang gabi mga ka-SMNI.
0: SMNI. Na. Salita naman sana si international.
1: Guys, kayo ba naman salita dito? Wait lang. May gagawin lang kami. Wait lang. Gigisingin lang kami. Wait lang.
0: Sige, sige. Mga kaibigan na bang wala pa po ang ating mga OG, mga host na purateros. Ito po ang pinakapagong programa para sa Diyos at para sa... Ano to dito? Para sa Diyos at para sa bayan naming mahal. Nang yan. Ito po.

0: ginigising pa nila si ano, Gio, kagaya ng ginawa ko noong November 2024. Ito po ang Burater, isang pinakabagong programa para sa Diyos at para sa bayan naming mahal. Ano yan, SM?
1: Para sa tig, para sa tigon nating mahal.
0: Yes, para sa tigon naming mahal, mga kaibigan. Ang host po dito, sinaburat by Coach Pussy, paring Migs, J. Edwards. Hindi pa natin alam kung sino si J. Edwards. Sandali na nga.
1: Si Master Bodega.
0: Master Bodega. Coach, Boss Dede, natulog ngayon. Paring Mix, Master Bodega at J. Edwards, mga kaibigan. Kami muna ang hakalili ang inyong mga kasama sa Tambayang Quadro Plus. Ang siya po si Lucho Pascabal, yes? Ay, siya po si Lodzo.
1: Ginawa niyo ng TQ to, mga... By the way, may tatalakayin daw sila, ano dito sila, Gio? Si, ah, hindi, si Boss Dede. Ano yun, si Boss Dede ba yun?
0: Si ginigising Dede. Pa nila si Boss Dede. Ginigising pa nila si Boss Dede kagaya ng ginawa ko noong November 2024. Ay, wag na.
1: About doon sa issue, ay hindi issue tuloy. About hindi doon sa confrontation nila, ano, namin, napanay.
0: Anong balita?
2: Putang ina pre, may nag-aaway dito sa com shop pre. Away
0: mag-aaway.
2: Oh, eh na, it's wild. Wala naman nag-aaway dito pre. Ano ba narinig ninyo?
1: Hindi masyado eh.
2: Hindi nyo narinig.
0: Thank you.
2: Ayan.
1: May ano daw, may isa-scrap daw ang ano natin. May isa-scrap si Boss Dede. About daw sa ano. Wala pa sila. Kinakabahan nga rin ako eh. Ako nga lang.
2: Ang dami kasing wala dito sa collab. Eh, grabe. Ang malala ko, may nag-aaway dito, pre.
1: Yeah. Kami lang yung ano eh, yung unang nung narinig.
2: Pre, ang wala nato pre, nag-aaway, nasa VIP pre. VIP pre ha, VIP kaki.
1: Well,
2: pero sa mga kaburateros natin dyan, si Gio ay natutulog pa, abang-abangan na natin mga ilang... Okay, sino join? So, kung hindi dapat nandito lahat eh.
0: Okay, guys, so kami
2: lumalala yung sitwasyon ko dito. Balik ako kayo.
0: So natutulog pa rin po si Jomet, si Boss Dede, mga kaibigan. Habang ako po muna ang hahalili kasama si Lodzo. Kabaldogs. Lodzi.
3: Pati si ano. Ayun nga pala, hindi pala siya. May isa-scrap daw si Boss Dede about dun sa confrontation natin laban kay Rome Aeste Janmel or si Hoshi. Hindi si Astrel, si Hoshi Ishikawa Raymond. Aoy? Grabing ano yun, grabing...
0: Alam nyo ba yung Raymond? Yung Raymond? Gagi. Raymond Gagi, anak ng... Anyways, mga kaibigan, oras natin 8:15 PM po, in standard sa...
3: Ano to? Ah, nga pala. Lamaw Big Brother, TVHXNBS. Ayan. Live pala sa TVH ang Lamaw Big Brother. Brother.
2: Hey,
0: November 2024.
2: Sino-sino lang nandito, bro? Ikaw, si Coach Pussy, ah, sino pa ba? O, ikaw lang yata.
4: Si MSA. Si MSA, si ano yan, diba? Si... Jackass.
2: Jackass? Gusto mo keyboard, o?
4: Paano yung chairman daw?
2: Chairman ng ano?
4: Chairman ng Tito Pael.
2: Chairman ng keyboard. Keyboard ito lang.
4: Yes, ito na yung premiere na wala ang main host. Wala, oh, wala man, yung...
2: Diba, wala yung... Si MC ano din to?
4: Nakawala sa kalistahan. Basta main ano din si MSA dito.
0: Guys, namamandela effect ako ngayon, guys.
4: Ikaw, medyo na sino yung buburate ni MSA?

0: Yan, ulitin niyo ulit. Gisingin natin si Gio.
1: Oh, ayo na Mandela effect ako ah. Namamandela effects ako sa ginagawa ninyo ah.
2: Gising ba, gising may mga alipin.

0: Yosi, pakita niyo opening.
1: Re-rebuild ako si Devon housemate ng
2: Solas. Andyan ba si Fiang? Andyan ba si Fiang? Andyan ba si Fiang?
1: Si Fiang?
0: Hindi pre, si Kibuloy nandyan.
2: Gagi.
1: JC yung bahay. Kayo JC yung bahay. Yun yung tutuloy ng mga housemate. Following radio may contain suggested topics
2: that may not be suitable for select audience. Inulit yung ano. Inulit yung yan.
1: Dot. Sino lang ng nito shoutout kay Carlos Adrel Yulo, kay Jay, kay Jomo, Kevin C. Sino si Kevin C? Si ano to diba?
2: Blue Bridge.
1: Si Patuloy na si Lite. Ay, hindi. Si Corales, si Zelar, si Lodreyes, si Vidori, si Cunius, si Staros, yung tiyo si pati ako. Welcome dito sa Puro Pero.
2: Bura.
3: Paki ano, paki bura daw si John Mel. Si Romel Jai, si John Mel.
1: Buratin si John Mel?
2: Yes, buratin ninyo.
1: Nako, ito na ang kanina na gusto nyo bang ikwento lahat?
2: Yes, go! Yung mga nandun kanina, yan ang witness.
1: Sobrang wild. Sobrang wild. From me to you, lahat, yun, TCP, yan, sobra.
3: Hindi na yun. Sapo nung sapo eh, no? Marami, tapos may nagbura pa sa akin. Bastos.
1: Bastos tayo ng naka-profile picture ng GMA. Sino ba yun? Sino ba naka-GMA
2: yun? Bata yun.
0: Bata daw. MSI, bata daw.
3: Like, yo, it wasn't even. Feeling main character.
1: Dapat kaya nyo gawin lahat. Kaya nyo yung ginagawa ni Mido, kaya nyo yung ginagawa naming lahat bago nyo kami kalabanin. Diba? Para di kayo magmukhang tanga, magbasa lang kayo ng articles. Hindi nyo naiintindi. Si Mido, ang dami ginagawa niyan.
3: Multitasking.
1: Bro, kung alam lang ni John Mel yan, bro, napakadami din ang ginagawa. So far busy ng mga yan.
0: MSI, dito ba si MSI?
1: Ang gagawin niya?
4: Pre, hindi ko mag-gising.
1: Eh, hindi mo mag-gising yan kasi tulog mantiga din yan eh.
4: Wala nyo kung anong oras siyang magising.
2: Hindi may tumatawa.
5: Tinatawagan.
1: Siguro si Jim.
2: Gago, may tumatawa.
4: Ang tagal eh.
1: Sagatan nyo na. Nakapit pa rin.
2: May tinatawagan.
1: Ang huwag ni Mido na magising si Geometric. Oo, oh, kasi nung nakaraan kasi, huwag din siya nun, di ba? Alas 12 na siya nagising.
4: Oo.
1: Yun lang. It's 12 midnight, bro. Sira ang body clock niyan.
4: Sira ang body clock, pre. Sira.
0: Pre, dahil
1: dyan. Ano?
0: Dahil dyan, Rambo ka sa akin.
1: Yes! Rambo niyo ka
4: wala.
5: Limang
1: kaya mag-rambo nga tayo dito dahil wala naman yung main notes. Maglapag na kayo ng irarambo nyo sa chat. At ipaparambo namin ni ano yan, nila TCP. Literal na may tulugan.
0: Okay. Mark Everett. Everett palang baklitos. Ay, di. Mali pa.
1: Alam palang baklitos.
0: Maling program, pre. May tulugan with boss, de. Yo.
1: Kuha po ba si Kerby? Pakisan niya ang profile picture niya. Pagpogi, pilibre yung Gcash.
4: Yes.
1: Pag hindi, nice to meet you. Sino yung ipaparambo nyo?
3: Banal na.
0: Paparambo po. Sino? Sino? Sino? Sino? Dali!
1: Sino ipaparambo nyo? Si John Mel Bas. Sino pa ba?
3: Si Romel Jan, i-respect.
1: Si Romel.
0: Okay.
1: Jan, ano? Sige, type nyo. Babasahin ko.
3: Sige.

0: pag yun na dahil talagang irarambo natin yan hanggang umabot sa kanyang epic.
1: Ay mali
2: yan, ano, Coach Pussy.
3: Ikaw lang sasabi kasi si
0: Jake. Yes, kaya ito, ang dami nito. Kay Romel Jan Eres, kay Kasipe, kay Felix Martinez, kay Steven Lucifer.
4: Ako naman. Shoutout nga pala kay Steven Lucifer.

0: Crystal Marie.
1: Kino?
0: Si Crystal Marie Duku. Ay, Duku na.
1: Duku? Gago?
0: Iba ko lang.
1: Kaya, kay Marcales, kay Rapsel Makalintal. Na ano to? Anong alit history nito? Kilamutan ko bigla.

0: Premier Networks na kaaway ang mga McBread fans.
1: Pre, shoutout tayo.
0: May batong bakal siya din yan. Okay, Katero. Sinigang.
1: Sinigang. Sinigang. Rapo sa atin. Pangalan niya ay si Alexander Jaden Howe.
0: Hey, Alexander. Hello sa inyo.
1: Marapo naman po ang aking crush na si Eugene Gantong. Naho, grabe.
0: Ay!
2: Grabe!
1: Grabe.
0: Tapos confession, sige, ilapag nyo na. Ilapag nyo na inyong confession.
2: Ilapag nyo na, guys.
0: Ipaparada natin na, parating natin yun dun sa gusto ng tao.
1: Oo.
0: Oh. Paparambo natin dyan. Paparambo natin sila sa radyo. Scatter FM. Tama naman. Scatter FM yan. Scatter TV. Yeah. Mahilig din sa sugal yan. Ano yung ginagawa mo? Ang galing kay Blue Wave.
2: Ano yan?
0: Ay, wala. Tang ino.
2: Wala pala.
1: Wala guys, tara ban na natin to. Ban na timeout natin.
0: Six. Kaya nito ang video na ito.
1: Nagkaroon ulit si Blue Bridge eh.
0: Yes, promotion lang. Confession kay LTG, Bayo Tayo Gaming, sa May 1 na daw yan.
1: Likat lang
0: ako. Ito ang tayo. Bayo Tayo Gaming.
1: Likat lang guys.
0: Abangan.
2: Iere ko yun eh. Ay.
0: Ang Bayo Tayo Gaming? Iere mo? Nice one! Palagpahan natin si MJ!
2: Nah. May mucha pa. May mucha pa kasi ako.
0: Ito na daw. Gagi.
2: May mucha pa kasi.
0: May mucha ng bawan. Yan.
3: Mucha ng bawan, yes. Mucha ng bawan, yes.
0: May bayad kasi siya doon. May gusto siyang supportahan doon na kung sinong maganda doon. No, MSA, ipaki-repeat, sino po?
2: Wala pa. Hindi pa nalalabas eh.
0: Yung judge. Yung judge ba?
2: Wala pa ang judge eh.
0: Ah, ikala ko, walang judge. Kasi naalala ko si judge kagabi sa Miss Gay. Miss Gay.
2: Na.
0: Gay ng bawan. So ito na, may confession galing kay Jesse Ann Mendoza aka Blue Wave. Crush daw niya ang isang specific female idol mula sa Asia. Sige, may nagsasabi daw, red hair. Yung big cock ba to na red?
2: Lala?
0: Aray
2: ko!
1: Hayat pa rin.
0: Hayat siya rin. Yun! Si Kaya Charis na kanyang crush. Wish ko lang sana maging kayo, no? Blue Wave. Let's go. Ano to? G22. Kanino yan?
2: Aray ko!
0: Ano ba yan?
4: Yes.
0: Okay, yes. Didn't die. Yes. Oh. Get into another Ramsey.
2: Pre, DJM ako ni DJ, pre.
3: Yeah.
0: Ano sabi, ano sabi?
2: Sabi daw niya, DJM, MA. Anong ginagawa niya ngayon? Tignan mo,
0: DJM, Adam Orelar sa kanyang Discord server. Manahimik ka, MSA.
1: MSA ang pot.
0: Sa labas ka ba?
1: Secret.
0: Eh, nasa loob yun ang kwarto niya ng Peter.
2: Big D-tripan.
0: TGF. Collaboration with MSA when? Ito, Adam Orelar, nababahuan kay
2: MSA. Ay, kapod ko, gago! Lutso!
1: Aray ko!
0: Alam niyo ba kayo si MSA?
1: May ligit sa burat.
0: Tama ba
1: MSA, ang... MSA, mahilig kay kulot?
3: Yes.
0: Ang mga turo-turo na mahilig ka doon sa bata, yes or no? Don't lie to me.
3: Yes!
1: Oo, sabi niya na MSA. Sabi yes. MSA no, sa DMCS yes daw.
2: No!
3: Oo, oh, legit yun. Yes daw. Ganapin niya talaga yun.
0: Let's go!
3: Yes daw! Same daw kay Chito. Same daw kay Chito.
2: Lagot ako nito kay Chito.
1: Mahilig sa bata.
2: Dago.
3: Uy, maliligo so, siya, no?
0: Anong maliligo?
5: Tulog ba talaga Gino? Siya, no, Gio?
0: Ano? Maliligo kayo, Gio?
2: Tulog talaga.
0: Tulog mo. So, kami na yung episode 1.
2: Aray ko. Tulog talaga si Boss Dede. Tulog si Boss Dede.
0: Ang iyong Boss Dede.
2: Wala pa ano si Master. Si Coach Pussy yan, si Coach Pussy yan. Ako ang iyong paring.
0: Ako si Coach Pussy yan. Kaya nakikinig sa My Tulugan, literal, nakasama si Master G. May Tulugan, literal.
1: Ay, galing. May Tulugan, pre.
5: Ew!
0: Oo, may Tulugan.
1: Ew! Oh, legit.
5: Seriously?
0: Sino ang makakasama ni Joey mamaya sa kanyang show?
2: Oo oh, nga.
0: Blue show na lang ang tawag. The blue show.
1: Huh? Sabado in the noche lang eh.
2: Oo.
0: Oh. Ayun. Sabado in the noche.
2: Sabado in the noche.
0: Noche buenas sa gabi.
1: Gagi, pre.
0: What?
1: May natakot sa akin. Pre, may gago, may natakot sa akin. Tumakbo siya nang kita niya ako palayo, gago.
2: Gago?
1: Ahala niya ako. Gago, akala. Pre. Ahala niya, hold up, pero ako gago. Kasi yung suit ko, nahahudi ako.
2: Oh, gago,
1: akala niya. Pre!
0: Nakakap ko yung suit ko. Nalakap ko yung suit ko nun eh.
2: Kasi.
0: Yun ba yan?
1: Pre, napagtumalan pa ako. Tumakbo siya pataas, so kala niya habulin ko. Pakal ko sa pera niya.
0: Natin rin mo habulin.
1: Gago. Wala akong pake sa pera, hindi yan yung gusto ko.

0: Yun lang po, no.
1: Babayo kaya mo, Janmel.
0: Hoy, oh, hindi pa kami po sa iyo, Janmel. Dahil hindi ka pa nagsalita noon. Kaninang hapon, hindi ka nagsalita. Dahil hindi ka nagsalita, no. Irarambo ka namin. Ibuburatin ka namin.
2: Oh, buburatin ka namin. Oo.
1: Let's go.
3: Pre. Simula ngayon, ang tawag sa shoutout, buburatin.
0: Yes. Hindi na rambo, ha. Buburatin ka namin.
3: Sa mga gusto magpaburat,
0: magpaburat
3: kayo sa amin.
0: Hey, ito. Tambayan ni Riri. Let's go. Hindi, pero hello kami tapos kay Janmel, no?
3: Hello.
0: Tama yung konsensya. Wag gayahin. Wag nyo kami gayahin. Tigilan mo na yan pang gagahin sa iba. Lalo na sa amin.
3: Tigilan mo na.
0: Yung mga nasa news video, pinag-irapan nila lahat yan.
3: Oo, oh, tigilan mo na panggagahasa. Ayun ba, panggagahasa tuloy, ano?
0: Panggagaya. Basta ang John Melman, ano kasi, pinaman nakaka-irita yung panggagaya niya, no? May utak ka naman siguro, di ba? Yun yung gamitin mo. Yun yung gamitin mo, wag yung utak namin kasi may sarili din kami. Sarili kami ng idea lahat.
2: Mm-hmm.
0: Yung the timeline na yan, alata naman kung kanino galing yan eh.
2: Oo nga.
0: Alata yan eh.
4: Ah, pinag-alala.
0: Yung opening ng storyline mo, no, mabot na sa 150 plus views. Na nga sana ho yung ligo ni MSA.
2: Ako pa talaga.
0: Oo, yung nalaglag ng yung kami ha. Lala.
2: Yun.
0: Taon na na ni Mido.
1: Sayang lang, hindi ko siya na-witness live.
2: Tama ka, Coach Fusi.
0: Paano?
3: Wala ka ang utak.
0: Oy, Boss Dede, no? Gisingin natin si Boss Dede, no? Boy, gising!
2: Boss Dede! Boss Dede! Gising ka na ba, Boss Dede?
1: Lipat ko dito.
0: Magising?
2: Boss Dede!
0: Boss Dede!
2: Boss Didi! Didi daw, BDD.
4: Kinatak niya talaga eh.
0: Boss Didi!
2: Boss Didi! Gumising ka, Boss Didi!
3: Koy, Sean Didi Gomes, Sampota.
0: Dahil hindi na siya mag-sign. Boss Didi!
3: Shoutout kay Mef na Bakitos.
0: Ay, mo gising. Ito kasi, ano ba kasi yung bakit niya paborit? Bakit niya ba paborit sa flat? Pakilinaw nga kasi, ba't kasi ayaw niya magsalita kanina?
3: Sino? Ah, si Janmel.
0: Oo, ano ba meron yun? Alam namin yan kung ano yan, pero bakit niya lagi sinasabi yan? In public din ba ganun din ba?
3: Romel. Si Romel dyan.
0: Pati ba siguro sa public?
1: Wait, let me see this.
0: Ayan, may pinakita na din dito.
1: Thank you!
2: Ayan.
3: Ano yan? Saan?
0: Yan sa may Bembang. Search lang yung Bembang.
3: Bembang pa more.
0: Ang dami oh. 23. Tingin ko hindi rin yan 23. So, pagkakabit na yun.
3: Diba yun, mahilig ka sa Bembang?
0: Oh, hindi. Hindi ako si John Mel. Ako si Joe.
2: Jason.
3: Malam na lang doon sa Bembang. Ay, Bembang. Babang.
0: Uy, gago. Ano yun?
2: Six.

0: Sage.
1: Birthday ko sa akin, Diyos ko Lord.
2: Sage.
3: Adam po na lang po.
1: Ay, hindi. Nung ano lang, April 7. Hey. Magawa lang ng ako.
4: Ano yan?
0: Meaning etis. Oh, sansali. Ay, grabe yung meaning ng memes. Maraming etis. Pauli. Isalil.
5: Ako na. Nakalipat na naman ako.
0: Grabe yung meaning ng memes.
2: Grabe.
0: Sino ang isip niya?
2: Saan sinabi? Saan sinabi?
1: Ano?
0: Meaning ng memes, tol. Meaning ng memes.
4: Marami. Maraming etis. Maraming etis.
3: Oh my God.
4: Pauli. Gago.
5: Maraming etis. Pauli. Sal.
4: Maraming kaya pala baklitos, pre. Kaya pala baklitos. Kaya pala baklitos.
0: Please play that clip. Enemy, please play
4: that clip. Si
2: dali yung clip.
5: Play the clip, pre.
0: Yung nag-block si Terry. Ito ka papanood. I need this. I need to feed you.
2: Hulugan. Hulugan.
6: Ay, seryoso sa CR at tahintahin na i-email mo dyan sa natatay ako at
0: tgjorian.com.
6: Maraming salamat.
2: Gago.
0: Sino yun?
2: Anak ng natatay.
5: Kay Sub, pre.
6: Ikaw ba ay nagmamadali sa CR at tahintahin na i-email mo na yan sa natatay ako at tgjorian.com. Maraming
5: Miss Galing tahin na.
0: Sino ang number
4: talaga nung yan?
0: Sino ang number yan? Ayan na!
4: Gago, alam ko yan. Alam ko yung gago.
0: Please play
5: Ayan
0: the...
5: Ayan na ga.
0: Please play the clip.

0: Ito nga na nga.
1: TGFMA 614. 614? 614. Ano to?
2: Masin daw si MSA.
1: MSA Sinigang Mix. Wow, aray ko. Ew.
2: Baho mo, MSA. MSA.
1: Yukan ng MSA. Ano to? Ang dami pa niya.
0: Pinagtetext sa akin. Yun lang niya. TGF talaga.
1: TGF MSA. Sobrang idol ka niya, MSA. Dahil nakaidol siya ng MSA Gatas.
0: Tama. Sponsored dito sa Borteros.
1: Yes. Ang pinaka-sponsor. Pinahalong namin niya ng gin.
2: Gin?
0: May halong gin. Grabe.
1: Siya nakita naman sa commercial eh. Ilagay lang
0: na.
1: Ganda ng episode 1, no? Wala si Gio, wala ding commercial break. Dire-diretso lang tayo hanggang alas 9.
0: Yes.
1: Ang oras natin 8:43 at ang oras na natin sa inyo ng MSA Gatas. Umiinom ka ng MSA Gatas para lumaki yung 8.
3: Whoa.
4: Up.
1: Ampadax. MSA can confirm this. Patingin nga, MSA.
0: Yung alin? Wait.
1: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na

0: editor yan eh.
1: Di ba yan? Hindi sakto yan. Hindi natin sponsor yan ha. MSA lang po.
2: Oo.
3: Sa mga balita ito.
4: Ano yun? Sa mga balita na ito.
1: Oh, Alvin.

0: Iba yan eh.
1: Ba't ang dami na gumagaya nung chemistry, no?
2: Aray ko!
3: Ewan ko, ano? Inspired ata ako na.
0: May ano eh, may ano ba ito tawag dito? Rip-off? Kasi nung TOC ng Barangay TR, ba't umabot dito?
4: Paling transmitter po.
3: Oo?
0: Sino nakasagap noon? Ah, nandito na pala siya! Nandito na si Boss Dedzy! Nandito na pala siya! Boss Gising!
4: Gising!
3: Nandito nga siya kanina, na, kaya lang tulog pa rin!
0: Tulog pa rin, no?
3: Boss Dede! Sige, no?
0: Tulogan natin yan! May tulogan!
4: Gising pre! Gising pre!
0: Di porket may tulogan yung tatil mo matutulog pa rin.
5: Bakit ano umalis sa akin yan, Rodney?
6: Baliw alis ako, Adam. Ha ha ha ha. Baliw alis ako.
0: Hanip na joke yan. Di nyo tinapos. Di nyo tinapos yung joke.
3: Oo.
0: Moral lesson of this joke is putang ano mo, Rodney. Kung sino ka man, kung sino man tong Rodney na to. Boss DT, ba't ayaw mo gumising?
3: Oo nga!
0: Binichela na, oy!
3: Oo nga eh!
0: Binichela na, oh!
3: Binichela nga!
0: Nako po, yung mga housemates, babanggitin na ba natin dito, no? Kasi 8:47 na. Sino ba mag-play ng PBB na background music? I-announce na natin kung sino yung mga housemates ng Kalamaw at ng NBS.
3: Atin.
0: So ito na nga ang ating Lamaw Big Brother housemates. Umpisa natin sa Kalamaw na housemates. Number one, si Joke Yung, JJ Dimakulangan. And pangalawa, si Chit-Chit Kalbo. Naku po, bawal yan.
4: Kalbo!
0: Bawal mag-dahay!
3: Bawal yan.
0: Bawal yan, Chit-Chit ha. Unahan na kayo taso. Pangatlo, si Moses! Si Moses!
3: Yes!
0: Arga. Sa, ulitin po ha, sa Kalamaw na, na group, Kalamaw housemates to ha. So, pang-apat, si Mark Everett Perez Sabeniano ng Youth Penalist Community. Pang-alam-alam, bakitos na.
4: Yes!
0: And number five, Subliminal Team.
4: Submarine.
0: Subliminal Submarine. Yeah, Submarine. Number 6, anim na housemate si ang transmitter ng mga Navarro. Si AJ Navarro. And ito na ang pinakamalakas. Ang last Kalamaw housemate ay si Migs Sander Alex.
4: Yes! Migs
0: Sander
4: Bayani!
0: Yes! Dani.
3: Salamat.
0: Dani ka namin. Ed, ito na yung sa NBS, no? Sa Karamaw tuloy.
4: Sa Karamaw.
0: Karamaw. Karamay housemates, no? Okay. Number one guy. The computer parts. Naku, magkakaroon sila ng computer sa bahay. So, pangalawa, housemate number 2 is si Pre-Apple Tomato. O, kamatis.
4: Kamatis.
0: O, nakakamatis lang yung bet. E de, pangatlo, siyempre, kung may Pre-Apple Tomato, merong Geometric Tomato.
4: Wow.
0: Yes, IBS na group. And housemate number 4, ang lala ng surname, tol. Staros Di Masubo. Yes. Number 5, housemate number 5, si John, ay, John. Si Blue Wave Blim.
1: Yeah, si Blue Wave Blim.
0: Number 6, In Love with the T.O. Si Stono, Tervi Estrada.
3: Wow.
0: Yes, sa punto. And last is Mark Corrales. Kulso Balita.
2: Kulso Balita. Kulso Balita.
0: Kulso Balita. Yes. The goal was made snow. Total yan is 14. Lahat po sila ay orgy sa loob ng bahay. Yes, yan yung gawa niya, tol.
7: Dito lang yan sa Cool FM. Dito lang yan sa Cool FM.
0: Alala, tol, alala. Na-LSS na sila sa Cool FM Takorong Jingle.
2: Ang ganda dyan.
3: Aray ko.
0: Pero sino ba kasi si... Ito ang important factor dito, no? Hindi po kasali sa bahay si John Mel. Wala siya dyan. Huwag niya siya hanapin. Ay, di, wait lang. May kulang. Sige,
3: oh, may kulang.
0: Katulawa. Sa Kalamaw na group, si Opius and sa NBA sa karami ay si Midori Tachibana.
2: Mido 3 plus.
0: Nakilimutan ko yung listahan na isa. Yun, sila palang ang dagdag. Ang dami niyan. So malamang alam mo niya ang mangyayari. Mauwi na siya, alam niyo na. JJ, Chit Chit, Moses, Mark Everett Perez, sabi niya na nung YouTube na next community. Ang haba. Subliminal Submarine, AJ Navarro, Mixer Alex, Top Beauty Parts, Play Apple Tomato, Geometric Tomato, Stars Di Masupo. Para kasi ganyan yung surname. Jim, Service Tala, Mark Corrales, Opius, and Midori Tachibana. Yun, Stars Di Masubo talaga eh. Bakit yun?
2: Tumusubo daw. Tumusubo daw siya kasi. Tumusubo daw.
0: Tumusubo lang what?
2: Lang
0: ito, ito, bubratin na ba natin si Di Masubo?
2: Di Masubo.
0: Ito, bubratin.
2: Ano yung price namin sa ano, Lamaw Big Brother?
0: Alaman nyo yan pag big night na, no? Pero sige, ang price daw sabi is kung magkano ang ninakaw ni Emma Rosales.
2: Hindi ko lang, malit yun. Malit yun.
3: Aray ko.
0: Sige, taksa na natin, no? 4 million. 4 million.
3: 4 million.
0: 4 million na BHS. 1 million of BHS.
2: Bitch.
0: May cocksure. Sponsor photo ng cocksure, ha? Totoo yun.
3: May cocksure pa.
0: Oo, may cocksure doon sa bahay. Eh, ito talaga. 4 million pesos daw, sabi. 4 million pesos with cocksure. Lifetime supply. At ng lifetime supply din ng MSA Gatas. Kaya lawi na, no?
2: Sarap.
0: Dami. At mga martilyo na yung pampupukpok nyo kay Boss JD, pampakikay na umaga.
3: Aray ko!
0: Di yung mas di. Hindi din uminom ng MSG atas. Pati siya uminom noon.
2: Aray.
0: Irereklamo na ba ni MSG yun dahil hindi siya uminom ng MSG atas? Ipaborat mo na yan. Toy! Tapos na natin ay 8:55. Oo, malapit na tayo magtapos sa ating first pilot episode. First no pilot pa yan. Hanap talaga. Boss Daddy, no? Kung nasaan ka man sa episode 2 ka na namin mapapanood. And salamat sa mga listeners. Salamat sa mga listeners dito. No, ang dami nyo talaga. Mga ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 na burat.
3: 70 na burat. Taba, taba, taba.
1: 70 na burat.
2: Sabi nga ng 6-7. Hindi, 70 na alipin ni John Mel.
1: Alipin dito. Baliktad, baliktad. Hindi kayo hawak ni John Mel. Baliktad po. Si John Mel, ang mangyari na lang sila ay magiging durat.
2: What if ibalik natin sa kultong si John Mel, pero yung display niya, Romel, dyan.
1: Pero Romel din yung pangalan, no? Oy, wait lang. Kapatid mo ni RJ yun? Pare silang Rom. Pare silang Rom. Pangalan. Si Romel, tsaka si Romel.
2: Romel dyan, chika. Yung ano, post niya siya.
1: Si Romel yun. Diba yun?
2: Hoy! Hoy!
3: Hoy! What the fuck?
2: Ba't name ko gago? Ba't name ko yung gag?
1: Oh, pero tama ko yun, ano? 1 billion niggas. Gago ka talaga.
2: Super, Super Mario.
8: Ay, baka nyo sa ano? Eh, wait, inimagine pag ano, pag... Pre, grabe! Pagka-imagine ko sa paghiga ni MSA, parang nasa ano na, nasa paa, ano pa, funeral services ay...
1: Panggong negosyo ba ni MSA yan?
8: Ano? Hindi kita marahin. Ano?
1: Bagong negosyo ni MSA yung paa funeral services.
8: Oo! Oh, oo! Oh, nasid! Oo! Oh,
2: maraming kita yan.
8: Pero na...
1: Tabi mong negosyo. Nice. Oh. Ano to pang-promote, no? Tama yan. Support natin ang negosyo ni MSA.
3: Salamat, salamat, salamat.
1: Kati drug din. Drugs. MSA drugs.
3: MSA drugs ang puto.
1: Mga pato.
2: MSA drug.
1: Ako naman. Kung si Duterte daw ay hate drugs, kay MSA naman, we love drugs.
3: Yes.
1: Ganda yung slogan ng MSA drugs. Grabe. So, yan ang hunat. Yan na po nagtatapos ang Burateros. Sa ngalan ng mga host na tulog, kay Boss Daddy, kasama natin dito si Coach Pusi. Ako nga si Coach Pusi, no?
3: Oh, ikaw nga.
1: Coach, si Coach Pusi. Oh, nakalamutan ako kung sino ka dito, MSA, sino ka dito.
8: Pero sino pala? Wait lang, wait. May tanong ako.
1: Sige.
8: Sino si Jane Edwards dito sa Burateros?
1: Si Jane Edwards po ay... Naku po, blind ano to ah. Hindi pa nare-reveal to?
3: Hindi pa talaga. Wala, sino nga ba? Sino nga ba?
1: Abangan yung susunod na episode. Sa ganoon, pangalan ng mga tulog na brat, na dito si... Paring Migs, nawawala sila mga... So, nawawala yung ibang host, no? Susunod na ang Binichella.
3: Mm-hmm.
1: At ito ko yung lingkod na si Coach Pusi. Dito lang na yung post at... Ito pa ang Burateros. Maraming salamat.
8: Para sa tigo nating mahal. I love you, Bini Joa.

0: welcome sa Vibe Plus, guys. Batiin nyo muna ang ating mga kapatid at Aros na nandito.
1: Mic check, 1, 2. We have arrived.
2: We are Rhyme.
1: At Vibe Plus.
2: Be the Vibe, mga kapatid.
0: Bumilis towards the end eh. Akala ko na fast forward eh.
3: Ibang klase ang level ng energy kaya di nagpatalo yung mga beast natin, mga kapatid.
0: Yes!
3: Pero ito, right? Kwentuhan nyo naman kami, paano ba nabuo itong Sumayaw Ka?
4: Yes po, nag-start po kaming lahat na bilang parte ng isang survival reality program. Sumayaw Ka? And ayun nga po, nung nabuhay Sumayaw Ka dahil po sa mga covers namin. Dati po kasi sa mga fiesta, mga mall show, ginagawa namin Sumayaw Ka. And maganda yung naging reception ng mga tao. So, natural lang na ginawa na rin namin parang version namin. And syempre, nagpaalam po kami kay Sir Glock.
0: Syempre, ang ganda-ganda ka na rendition ninyo eh, di ba?
3: I know, I'm sure. Pag
0: very
3: napanood
0: Gen
3: nito.
0: Z.
3: Yes.
0: Ganda like, yun. Gusto mo rin
4: like
0: po yun,
4: sana.
3: Sure, yes.
0: Yes. Boys, we heard that you guys have something to share sa mga kapatid natin.
4: Hello, mga kapatid! We are very happy that we have finally performed on the Vibe Spot Stage with our newest single, Sumayaw Ka, featuring Sean Dominguez.
5: Originally, itong kantang ito ay nagmula sa ating Filipino rap icon, Glock 9. At sobrang thankful po kami na binigyan po kami ng chance na bigyan ng bagong buhay ang kantang ito. Kaya sana mag-enjoy po kayo sa version namin, produced by our brothers, Darren and Cashwell, and yours truly, Ruswabe!
6: At out na ngayon ang Sumayaw Ka sa digital streaming platforms. At stream nyo na rin ang aming official Sumayaw Ka visualizer sa Music YouTube channel.
4: Ayan, since first time natin dito sa mga kapatid, gusto namin kayong turuan, makishake it!
0: Join us!
4: That's challenge! Okay.

0: wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
1: Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
2: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon.

0: fried chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na.
1: Hi guys, init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga to.
2: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
3: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan, pero may solusyon

0: Siyempre naman. Invited ang mga Vibe Jocks at siyempre may mga other surprise guests. At siyempre, invited po kayo lahat mga V's, mga kapatid. If available po kayo sa October 13, it's a Tuesday sa Music Museum. 8 PM po yan. Yun, I hope to see you guys there.
1: For sure, yan makikita mo sila lahat, Dylan. Pero best of luck, Dylan. Kaming lahat mag-cheer para lang sa'yo. Grabe ka na talaga, Dylan. Kaya naman kayo mga kapatid, kayo, ano pa ginagawa ninyo? Okay, bumili na kayo ng ticket. Available yan sa tickettome.net.
2: Yan. And for sure, brother, you have something special para sa mga gaya nating Gen Z na di lang laking OPM, laking TikTok rin.
3: Ay, oo.
2: Oo, parang ganito ang mga TikTok.
3: Ay, tingnan mo yung moves mo. Tingnan mo yan natin. Ah, oh!
1: Okay. Ah,
3: okay.
2: Okay.
3: Ano pala yun?
2: Okay, yun pala yun.
3: Ganun. Para kayo ni Dylan yun.
1: Ayaw mo yun.
3: Para kay, oh! Yeah.

0: eyes can't
1: see. Pero mga kapatida, itong legit vibe performer natin this week, legit na may mga napalaki ng mga kinilig sa kanyang hit song.
2: Uy, alam mo, Sister Anna, oo naman, akalain nyo ba? Isang dekada na rin pala lumipas. Naaalala ko nga dati, kinikilig pa ako doon sa kantang YouTube. Kaya naman, get ready to get all the kilig feels dahil nandito na siya for the first time.

0: did. Give it up for the one and only Inigo Pascual!
1: What's up, Inigo? Bumati ka muna sa mga kapatid natin, brother.
2: Hello, mga kapatid! Thank you, brother. Ayan, Be The Vibe, mga kapatid. Maraming salamat.
3: Grabe, Nigs, 10 years na pala yung dahil sa'yo.
1: 10 years
3: ten
1: now.
3: 10 years.
1: Bilis.
3: Ano masasabi mo na hanggang ngayon, meron pa rin hatak sa mga nakikinig? Kasi pati kami ni Joe kanina, dahil sa'yo ako'y matapang. O, di ba? Ano masasabi mo eh. Until now?
2: Siyempre, sobrang thankful ako. Actually, 10 years old pa lang ako nung ginawa ko yung kantang.
1: Wow! Hindi. Totoo ba? Para alam ko, magkasigitad na tayo, ha?
3: Alam ko, mas matanda ka sa akin konti.
2: Uy.
4: Grabe, and of course, you have a new song na release mo rin on your exact birthday. Can you tell us the inspiration behind it?
2: So this song is actually connected to my last release, which is Ikaw at Ikaw. Basically, ang sinasabi nito, na ikaw at ikaw pa rin pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang uuwian ko.
1: Iba talaga magmahal si Inigo Pascual, no? Ganun talaga. And it's an honor, brother, dahil it's first time yan narinig yan dito live sa Vibe
2: yeah,
1: Plus.
2: Yeah, sorry. Mali-mali lyrics ko. Sorry, first time ko pinerform. So, sorry.
3: It's okay. Mahal ka pa rin namin.
1: Yes, and brother, we wanna greet you a belated happy birthday. At syempre, di naman namin palalampasin ang birthday mo na hindi ka namin nababati rito sa Vibe Plus.
2: Wow.
1: Kaya, tantara.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
1: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Ow, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***, tango, sira, b***, sira, gagot.
2: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumura na sa public space tayo?
1: Eh, lasang takin na to eh.
2: Anong fried chicken?

0: for the ultimate OPM experience. This is
1: Vibe Plus!
2: At syempre, ultimate OPM experience talaga dahil dito sa Vibe Plus. Welcome natin lahat ng pinakamahuhusay at pinakatalentadong OPM artist ng bansa.
3: Eh well, kung husay at palaging talented lang naman ang usapan, lalayo pa ba tayo? Eh sa mga Vibe Jacks pa lang solve na solve ni mga kapatid natin, diba? Meron kang Ryle na nakawala sa prompter. Meron kang Joao. Meron kang Keisha. O diba?
0: Yes, it's such an honor. But this is not about us, okay?
2: Okay, okay.
0: Right now, we will celebrate one of our Vibe Jocks' very special day.
2: Tama yan. And for sure, Gigi Este, Gina G din siya mag-celebrate. Kasama ang mga kapatid natin. Kaya naman, wag na natin patagalin pa. Put your hands together for our birthday girl,
1: Vibe Jock Gigi!
3: Let's vibe it away!
2: Vibe it away!
4: A voice that goes beyond ordinary. Nagsimula ang pangarap sa pagkanta sa murang edad at matapang na lumaban makamit lang ang tagumpay na hangad. Nagpahanga ng milyong-milyong fans across all platforms. Gina G sa Kulitan at Gina G rin sa Pasing Laban. Gina G rin kaming babate sa nag-iisang singing sensation ng Vibe Plus. From your Vibe Plus family, happy, happy birthday, our Vibe Jock Gigi!

na pag tumatanda, ano, hinihingal na ako. Mga B! Maraming salamat sa mga kaibigan na kasama ko kumanta ngayon sa stage. Gugoy Drilon! And Jack Sagaso, palakpakan naman natin sila. At para po sa inyong lahat, Genetics, sana'y magustuhan nyo. Hinihingal ako. Ang sunod kong aawit.

0: A day for a walk, pero sobrang init. Hi, ang init. But there's Ospen Mineral Water.
1: Made from 100% pure mountain water. That's why it's distilled and fresh.
0: I choose Ospen Mineral Water.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken. Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango, sira, b***o, sira, gagot.
3: Uy, ano ba yan? Ba't ka nagmumuran na sa public space tayo?
2: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
3: Anong fried chicken? Oh,
2: eh di dito ka na lang sa, ha?

0: Paolo's Fried Chicken para sa mga pinakamasarap na fried chicken / PWPFC na!
1: Ang mangon at kumain ng sapat. Katas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon

0: bag pa siya. Right here on
1: Fly Blood!
0: At ang mga kantang kasabay natin.
1: Yes!

0: 8 PM na.
1: Let's go. Hindi
0: mo na ngayon. 8 PM na po ang The Dreamy Show.
1: Yes!
0: At si MSC po ay mapapaambat ko.
1: Yeah! Ay, sorry!
0: Uy! Ano narinig ko, pre? May narinig ako eh.
2: May... wala narinig, wala.
0: Ay, wait lang. Wait. May narinig ako eh. Ano yun? Parang... ringtone yun ni ano? Ni... Yo!
1: Anong ringtone?
0: No, tama, ringtone.
2: Tama, tama.
0: Oy, phone nyo. Oy, cellphone nyo. Grabe, mind-blowing. Very mind-blowing.
2: Oh, okay.
0: Di ba kung ma-airan na ba? Notification eh. Pero guys, simula ngayon, Biyernes. Tuwing Biyernes, 8 PM na po ang The Dreamy Show. Yes!
2: Parehas ba sa Sabado?
0: Hindi, hindi. 7 PM pa rin pag Sabado.
2: Ah, okay, okay.
0: Abadag ka! Tanggol, Monte. Pre, yung batang siya po kayo nahalagay. Tanggol, Monte. Negro! Ay, hindi. Pero tumitingin ako sa kapapila channel ngayon. Yung SPG, PLKS, tas D, kulang na lang horror. Parang full SPG, rated X. Sabi yan, show ni MSA pala yung mamaya. Yung
2: Hindi yan.
0: Pero grabe. Alam niyo pa guys, si Therapy, bumalik na naman sa pagkahilig sa ano, sa CCTV. Hindi yung ano, yung camera. Yung ano, channel ng China.
2: Ay, oo.
0: Si Therapy, CCTV. Balita kung gusto niya daw ilagay si Carla Estrada doon eh. Favorite yun ni Therapy, si Carla Estrada. Kalim, Aya Arsene. Miss Khalifa, si... ay! Grabe, no? Ano pa ba?
2: Ano pa?
0: Grabe. Ano itong pinagsasalang status? Hi! Ikaw yan, nasa PSP mo. Pwedeng laruan mo ito. Ay, huwag na pala.
2: Huwag na pala.
0: Pero nanonood ako ngayon ng ano? Ng... The Dream Show tuloy. Ano? Patang kaya po? The Dream Show. Wow, Andrea Brillantes na sana pala. Andrea Brillantes. Diba yan yung may ad dati? Yung Infinix Note 12.
2: Ay, oo.
0: Nalala
2: ko yun.
0: Infinix Note 12. Tapos pagkala ng phone, no? Meron yung nakapakahaga, oh.
2: Oo nga.
0: Baka nakahiga.
2: Oo, nako.
0: Pero alam niyo ba itong... ay, oh, ay, di, wag na natin pag-usapan.
2: Wag na.
0: Medyo...
2: Hello?
0: Grabe. Vacancy, Infinite Apex, and then introduce the new Infinix Note 12. Diabetes, and then... nakalimutan ko na. Guys, grabe.
2: Pinapanoodin ko nga yan.
0: Ano yan? Pre.
2: joke lang.
0: Video, pre. Nasa'yo ba?
2: Nasa akin yun. Nakasave dito.
0: Busted!
2: Teka.
0: Wala.
2: Che-check ko.
0: Alam niyo ba guys, si Opius, yes, host ng TRO. Alam mo ba pangalan nung dati? Emo Gamer. Hindi Emo Gen, ha? Emo Gamer.
2: Emo Gamer.
0: Emo Gamer. Tapos may
2: pangalan. Emo Gamer!
0: Tapang nga, oh. Forever. Kapamilya.

0: ipon kayo, ba't na may, ano, tas content niya puro ano, Smash Bros, tama ba? Oo, oh, tama.
1: Ata.
0: Smash. Mm-hmm. Oh, Smash Bros, parang si MSA. MSA, mahilig mag-smash, pero walang bros. Smash Bros, yan, yan sa stats. Yan, diba mahilig siya mag-smash ng bros? Ay. Grabe. Wild. Pero alam niyo ba ano mas wild?
1: Mm.
0: Chat room ng ano? Ng user. Pero pag 12 PM. PM.
1: Ay, grabe.
0: PM show. Time date eh. Pag ano, magbatatapos na yung show time. Ay, yung server to ha. Pag tapos ng show time, may makikita ka sa chat room. Putol. Putol ka. Tulingin ang tila. Ay, putulin ang tila.
1: Joke na.
0: Family is forever at com that... Ay, mali.
2: Ang ina, may tumatawag! Ako may tumatawag eh!
0: Wait lang. May gago tayo.
1: You
0: wanna call me today, man? Hey guys! I guess that's it. Kulang na lang shotgun sound effect eh. Ay.
1: Yan nga eh.
0: Ay guys. Girls, di mo ako si Ronnie Mac... Ay, Ronnie Mac... Ronnie Mac na apatunan ay... Ano? Magkaray. Ronnie Mac na amba to come. Si Chito ay mapapa amba to come. Ay, hindi.
1: Uy.
0: Premiere check ko ng ABS-CBN dito. Nahalagay live nationwide via... Gusto ko sabihin ka. Nasa main chat group eh. Di ko mapakita eh. Pero guys, pag nagkaroon ako ng PC, grabe. Siguro for gaming tayo ngayon. O nga no? Baka August or September. Baka August or September, puro gaming ulit tayo dito sa TTS. Sa ano, the big controlling show, I think controlling show. Yeah. What the heck? Oh my goodness. Pre, Infinix Note 12 na sa kapamilya channel ngayon, no way.
1: Eyo!
0: Anong oras na ba? 8:10? Hindi, may na tayo mag-break. Grabe talaga. Grabe talaga. Sana umulan, no? Para malamig.
1: Hindi nga malamig eh.
0: Kaso yung iba nga lang kawawa sa maglalag yung internet.
1: Hmm.
0: Parang si Chito. Ay, Chito. Hindi, takot pala sa kidlat yun. Hindi pala nawawala ng internet. Takot sa kidlat. Dito ko lang.
1: Wow, Miguelito.
0: Ito si ano yun? Obvious. Ay,
1: Tago! Huy!
0: Maling Miguelito. Anong tat?
1: At nasa G-Flix ang FPJ? Ka?
0: FPJ? Imagine buhay pa si FPJ ngayon. Siguro nasa ABS-CBN pa rin to ngayon. Grabe. Tatawa talaga ako.
1: Diyos ko.
0: FPJ! PQ! Puro! Wait lang.

0: Okay, okay. Wait lang ha. Hinahanap ko yung buwisit na nandidit eh. Hindi ko na mahanap. Nasaan kaya yun? Ano ko sinib ko? Ah, oo!
1: Sorry guys, hinausap ko ng papa ko.
0: Ah, kaya pala.
1: Sorry guys. Pre, nanonood ako ng kapamilya dyan. Ngayon eh, grabe, MFK yun.
0: Oo?
1: Ako po.
0: Ato! Nahanap ko na.
1: Wow, Aramira, diba? Eh, Aramina, diba yun yung ano? Bolstad dati, eh, Bolstad.
0: Ayo. Ito, nahanap ko na.
1: Oh, shit. Ba't kayo nag-lift? Ba't kayo nag-lift na si Lolo? Nag-lift na si Lolo? Wala, nag-lift na tayo, babae. Ito siya lang. Pero ano nyo? Guys! YTV, no? Ilang araw na wala. Hindi, ilang araw tuloy. Ilang linggo na walang air check. Nakakamiss tuloy gumawa ng air check. Kaso busy kasi ako sa ano. Sa ginagawa ko, which is... Gagi, ito lang ibisipin na ba? Busy ako sa... ABS-CBS Hidden History. Grabe. Actually, check nga natin yung live chat ng ano. Fun Be Dark Games.
0: F.A. Sige.
1: Wala, walang chat. Walang chat. So far, mga tulog. Ay, check natin yung Cool FM. Cool FM. Saan ka na Cool FM?
0: Wait, yun!
1: Uy!
0: Ba't may shot? Gago!
1: Pero yung sarili ko yun, may shotgun.
0: Oo nga eh! May shotgun!
1: I guess that's it.

0: Cool FM 99.5. Ay, di lumabas. Hello, di lumabas yung Cool FM. Wait lang. Hello. Hello, di lumabas yung Cool FM. Wait lang, tumabal yung Cool FM sa YouTube. Hello. Hello. Hello, pati. Pre, yung live ng Cool FM ngayon, walang nanonood.
1: Oo nga eh. No. Wala nang nanonood eh.
0: Ay, mali. Kasi Cool FM talaga ito eh. Hindi Cool FM talaga. Eh, mali pa.
1: Ayaw.
0: Cool ng Tigon Entertainment. Tigon Entertainment. Wow, to...
1: No. Gago.
0: Ay, may talk with Zed pa.
1: Infinix, no.
0: Last week ba may talk with Zed pa? Wait, ba?
1: Ay, wait. Gago eh. Ano ba naman yan?
0: Hey, guys. Today we're playing Roblox. Ay, mali. Totally maglaro ng Roblox, kaso. Anong gagamitin ko? Phone? Kasi delikada pag phone. Ayaw, what if share screen tayo? Oh, anong share screen tayo, pre? Today we're gonna share our screen. Nakita ba screen ko? Hoy, MS.
1: Hindi ako yun!
0: Kita ba screen ko?
1: Ah, wait lang. Oo, oh, kita. Yeah.
0: Grabe, kitang-kita, no? Tapos may...
1: Uy! Baka may uncensored, patay tayo dito.
0: Wait lang. Oo nga, delikado eh.
1: Delikado, Lods.
0: Delikado, pre. Habang binabababa ako, may nakita tayo. Kita mo to. Enter the hashtag of the day sa thankyou.abs-libyan.com. Talk with MSC.
1: Pati dyan!
0: Talk with MSC and receive. Eh no, crap.
1: Oh, nakikita ko. Putik na yan! Ba't ako nandyan? God.
0: Oh my goodness.
1: Uy.
0: Hindi kita sa screen. Ito guys ko.
1: Isesend ya.
0: Ayaw mag-send. Ayaw mag-send to. Si Imogen to, diba?
1: What?
0: Si Argus. Wow. Oh, pre, si Imogen to.
1: Sino yan, si Argus? Oh nga, nandyan nga.
0: Oh, si Argus. Kasi ni Joke yung de-joke.
1: Taka si Imogen? Ay, grabe.
0: Kasi ni Chito, ay. Paano mo na? Paano niya nalaman agad to? What the heck? Halatang panapan ni Chita eh, grabe.
1: Diyos ko.
0: Grabe talaga si Chita. Ay. Grabe talaga si Chita. Mahilig kay Imo siya eh, tapos kay Argus. Ay, kay Argus din eh. Sino pa ba? Sabi niya kilala mo ba? Office naman. Oo, plus naman kung sino yan.
1: Ito nga ba yun?
2: Introducing the Infinix Note 12. Dive into a world of true color instantly.
0: Pati, ba't meron ka nun? Ba't meron ka nun?
1: Kinumbert ko lang yung audio. Ito.
0: Nahanap ko na. I see you, ano? Ito ba? Sa Chito ba nag-send ito?
1: Ata?
0: Sakari, yeah, pati. Ay, grap.
1: Wow.
0: Grap. It's okay, not to be okay. Uy, but si Chito ba ito yung sa ano?
1: Huwag siya pag-ita to, ha?
0: Yolet.
1: Basta wag.
0: Okay.
1: Ito yun, eh.
0: Ito ba?
2: Interesting!
1: Gago ma!
0: Wow, Infinix Note!
1: Uy! Wag!
0: Ay, grabe na ba si DC eh? Magbabalik po, guys, magbabalik kami. Magbabalik po ang The Dreamy Show pagkatapos ng ilang paalala.
1: BRB.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Abang-abang na ang lahat, pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gabo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala pa ako sa kasabihan, ang importante ay malagad ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Doc Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: Hey guys,
1: that's it,
0: I guess that's it.
1: Grabbing intro naman yan. Iyoko na.
0: I-clip ko yun.
1: Okay, so guys, napapanood po ang The Dreamy Show sa DZNN Radio Veritas 8%. Muntik na.
0: Radio. DZNN Radio Giger.
2: Okay.
0: Bigger. Uy!
1: Hey guys! Wala pa rin na Jun sa Cebu! Grabe naman niya!
0: May blowing sound effect.
1: Alam mo, last trip ko pag ano, pag gagawin niyang bumper, pag gagawin niyang sound effect habang nagbabalita.
2: I just
1: isang tao patay matapos malunod tapos ganyan. Okay na.
2: Ayoko na,
1: kalma.
0: Pag tumi may bumper may pinapirin lang ino.
2: Gago.
1: Kada word may ano yun, may baril eh, no? DZMM be like.
0: May sinin si MSA sa akin eh.
2: Oy!
3: And to sing the Infinix Note 12. Dive into a world of pure color infinity.
1: Ay! Wag!
0: So, check
2: at this audio to audio.
1: Ay! Ay, wag!
2: Alam ko, ang original nito, sinid ni Terebi. Original. Sino di terrible ito?
1: Uy!
2: Ano yan? Uy, wag! Wag ko ipakita! Uy! Kag! Wag, Lods! Baka tayo makancel pa! At least, hindi pinakita dito. Pabira yan. Kag!
1: Natatawa talaga ako sa e-check ng EPS ni Ben na, na sinend sa akin ni TCP.
2: At least nakasensored yung Biko mo. Salamat din.
0: Wait lang. Nakabukas pala YouTube ko. Kaya pala ba't ko
1: ay ma, Will Ashley, Michael Jackson. Grabe naman, di naman na overdo. Ay.
2: Oh.
0: Grabe.
2: Just go.
0: Ay, grabe. Na-crash ni Chito si Iman. Grabe naman kayo. Just. Nakita ko kapan eh. Delegado pa ng isa. Dito lang.

0: nagaano ng tagba rito. Meron ako nakitang ano sa timeline na yung mga bubuuing alphabet, yung ando, yung mga bansa na pupuntahan. So ito yung sa akin. Ito yung version ko. Sa letter A, Antipolo, Angono, Agusan del Norte, Anao, Awon, Surigao del Norte, Anonas. Binangonan, Baras, Bulacan, BGC, Bilibiran, Batingan, Butuan, Bukawi, Cardona, Cainta, Kalumpang, Del Remedio, Dal...
1: Grabe, hindi na bansa yun eh.
0: Grabe yung bansa yun.
1: To, basta...
2: Uy! Wow! Ano yun?
0: Jeremy, ayop ka! Ba't mo ginawang ano yan?
2: Ano yun? Ano yun?
1: Makikita ulit?
2: Uy! Wag yan! Gago, nakaling tayo! Matay na ka din, 4K! What the fuck? Matay na kayo ng paper! Gawag ko, Jeremy!
0: Jeremy, alam mo, kupal sa palaga kahit kailan!
2: Kupal! Ano ba yan?
0: Buti hindi. Buti walang ano. Walang nakitang PIT.
2: Ano warning? Gago ni warning! Gago, ba't yung warning? God. Uy.
1: May ipis.
0: Binigat.
2: Oh! Ni warning.
1: Pre-me.
2: Gago.
1: Wait lang, may ipis.
2: Oh, ba't may kabao?
0: Para natutulog lang si David. Ay. Sa lahat ba naman ng winner paper mo, yung fake news lower thirds ng LVM pa yung inano mo. Tapos, sa scene pa ng Only Friends na nagbabantutan sila Neo tsaka si Mike ano? Mike Bakin? Grabe ka, te.
1: Ito ba?
2: Uy! Wag yan! Gago, pinakita pa talaga!
1: Yan, Norm. Okay.
2: Mabibigong pa tayo! Mabibigong pa tayo!
0: Ramdam ko yung kaba!
2: Mabibigong na tayo!
0: Ramdam ko yung kaba! Ramdam ko yung kaba! Kabadingan!
2: Derby naman! Wallpaper
0: naman!
2: Otek! Isip ko na naman!
0: Live stream yung wallpaper mo! Masususpend ulit tayo ulit neto! Tapos ikaw may kasalanan! Umayos ka!
2: Oh, no.
0: Oh my God! Kinakabahan ako! Naglo-loading! Ano yung naglo-loading?
1: At dogay!
0: Ha! Ah! Ah, okay, bad.
2: Ah, toilet. Toilet.
1: No diving.
2: Ah, no diving.
0: Parang Stranger Things reference yun ah.
2: Eh?
0: Yung dadive ko sa ano? Dadive para... ano? Pumunta sa ibang universe? Uy, sino yan? Gago! Chill! Uy! Uy! Sinitit yan!
2: Uy, gago! Uy! Uy! Gago ba tinik? Gago ka talaga! Gago!
0: Gago! Uy!
2: Huwag yan! Pambira yan, Lods! Uy! Uy! Gago!
0: Yung kanina, te, natatawa ako dun. Pero minsan talaga nangyayari talaga yon. Yung may position ng... May prosesyon ng Katoliko tapos napapadaan sa ano. Normal lang yan.
2: Ah, normal lang yan.
0: Nakakawa lang din talaga ako pag out of context.
2: Mm-hmm.
0: Kumbaga sabi daw ano, nandyan na yung mga totoong ano, totoong iglesia ni Cristo.
2: Hoy! Zoom in pe.
0: Zoom in pa, buti na lang wala, hindi nakita yung ano.
2: Oo nga.
0: Hindi nakita yung camera.
1: Tugis.
0: Hoy!
2: Delikado.
0: Timba ko, kahadlok. Ano to?
3: Ako bold medalist.
0: Bold medalist. Gago.
2: Bold medalist.
0: Bold medalist. Gago. Alam ko yung reference niyan. Alam mo? Magsama kayo ng nanay ni Carlos. Hoy! Kaninong ano yan? Champurado. Yeah. Well, makes sense kasi maalat 'yan.
2: Mm.
3: Ito. Ay,
2: wag. Yeah. Ah, koko na.
0: Uy, uy, uy, alam ko 'yan. Oh. Buti na lang hindi nakita yung ano, yung pinakababa. Ba't parang may ugat? Ay.
2: Uy, uy, uy, uy, anong ugat? Pabira ugat.
0: Oh! Muntik na, muntik na, muntik
2: buti na. Buti ito naka-portrait, hindi naka-landscape. Ito yung naka-portrait. Pakita ko sa PIP, hey, sa picture in picture.
0: Ni, ano?
3: Wala ko, tia.
0: Please, huwag ka magmukha mo pa. Pag kumakain ako sa labot, tol. Alam mo ba, may account niya yan. Wala kang karapatan na, ano? Pakialaman yung ano niya.
3: Hmm. Tama
2: naman.
3: Tama. Ito kaya mag-loading.
0: Kung ano, kung mag-ano ka, edi gumawa ka na sa sarili mo.
2: Ano si Didi Terby?
0: Suggest nga po kayo ng items o gadgets na magpapadali ng buhay ko sa CE.
2: Baril.
0: Baril. Oo nga naman, oo nga naman. Hindi lang magpapadali ng buhay, magpapadali ng ano. Kasi pwede ka makulong.
2: Gago, nung sinesend ni Tere B.
0: Okay.
2: Wow. At si Winnie the Pooh.
0: Wait, parang may naalala ko dyan sa bus na yan ah. Parang ito yung contrabando reference.
2: Mm-hmm.
0: Oo nga, contrabando nga.
2: Oo. Oh, nagpapalabas ng bus.
0: Basta papuntag.
2: Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, naka-portrait yan, Lods.
0: Puntag, uy.
2: Kitang-kita ko yan. Si Winnie the Pooh. Ay, gago. Wala na akong social credit. Shit.
0: Chongwa, Mingguo. Wansuy. Terebi-TV banda sa China.
2: Gago! Paano yan si Uncle Roger? Pabiray! Uy, uy, uy, uy, uy, uy!
3: Delikado tingnan yung IG ko. Delikado.
2: Delikado.
0: Baka na naman ba second suspension sa ano? Mm-hmm. Sa dami ng N-word. Diyos ko. Kahit gaya sa akong Instagram account eh.
3: May check tayo sa IG. Tignan natin kung may N.
0: Oh my.
2: Baka ano yan ha?
3: Delikado.
2: Delikado. I-mute na lang yung audio therapy. Baka may N-word. Gago, ba't nandiyan si ano?
0: Gago, di ako maka... Ay! Muntik na si George. Ba't nandiyan si George? Alam ninyo, di na ako makahinga kakatawa sa inyo. Kaka! Tumbato tayo na. Talaga! Ay!
3: Yung comment.
2: Gago!
0: Gago!
2: Uy! Oy. Yung comment! Gago yung comment! Napaka-curse ang comment.
0: Our need of perpetual help.
2: Uy! Uy! Uy! Uy! Uy! Uy!
3: Creepy.
2: Ah! Happy birthday!
3: IG ano? IG.
0: Okay.
3: No, IG ko.
0: Okay.
2: Ga! Uy!
0: Furnace. Nagawa lang ko yung reference sa furnace. Bakit nagyan? Alam ko yung sa furnace te. Ang kalabasan Steve Harvey.
2: Ah!
3: Wait. Ay, ayaw mo, babe.
0: Ang ginagawa ko lang dyan, ini-screenshot ko lang yan eh.
3: Ito.
2: O, ano yan?
0: Ba't may...
3: Ay, wag na ba, wag
2: na. Uy, uy, uy,
3: uy. Delikado.
2: Delikado.
0: Gago, ang Justin naman yan.
3: Ang well, diba? May bini, tapos pagbaba mo, diba? Okay, wala. Mawala na. Oh my gosh. Oh my god.
2: Naku po! Ay.
0: Okay. Final destination. Alam ko na yung final destination na yun.
3: Saan?
0: Pass me.
3: Di mo, eh, ah.
2: Ayan.
0: God! God!
2: Where's my water? No! No! What the fuck? Gago yung COVID! Gago yung COVID!
0: No moment!
2: You chicken!
3: Set up the chicken.
2: Gago!
0: Uy!
2: Napaka-dark ang pot.
3: Oh my goodness.
0: Ang guten tag, ano? Guten tag, guten tago.
3: Anong guten tag? Ano? Hail Hitler. Ay. Hail Hitler.
2: I just lost a job. Ga-
3: huh? Saan? I just love... Wait.
0: Uy, baka na yung KFC. Tignan ko nga. Tignan ko
2: yung KFC
0: nga.
2: Daw.
3: What's
2: yeah.
3: KFC?
0: Yeah.
3: What's this?
0: Ano to?
3: Bola. Ano to?
2: Bola.
3: Dragon
0: Ball?
3: Sa oh. Ay.
2: Ah, mini. KFC mini.
3: Ano, mini? Ah, mini. Kala ko, mini.
2: Mini? Hindi.
0: Okay. Kala ko naman kung check. Ano, kinabahan ako.
3: Grabe. Ano yun? Boring na tuloy ng IG ko. Wala. Wala na.
2: Cupcake ang bota.
0: Puro fa.
3: Si Terebi, no?
0: Uy, si Terebi.
2: Ay, oo. Di mo Terebi, oh. Tangkita. May hotdog.
3: Ano hotdog?
0: Alam mo, nag...
2: Ba't katernog katernog?
0: Yung timing?
2: Oh.
0: Tapos may WWDC sa ta- okay. So alam mo, para feel ko nagpaplano to si TCP na bumili ng iPhone.
3: Secret.
2: Ah, secret.
0: Wait lang, itaas mo nga yung Huawei. Nakita ko
2: itaas mo daw?
3: Hawaii.
0: Akala ko Huawei na logo, tapos yung Hawaii. Ano ba yan?
2: Hawaii.
3: Diba si Ma'am Charit nandito?
0: Ayun yung Frosty, Cold Girl, kalapating mababa ang lipad.
2: Me after two cocktails. Grabe.
3: Ah. What?
2: Oh! Ano yan?
0: Gago! Yung PS5!
2: Ay, pakita mo to kay Katips. Potek na yan. Ipakita mo nga to kay Katips.
0: Wait lang, may nakita akong ano sa it? Facebook na yung
2: PS5 anak, ni Katips.
0: Yung anak ni Dreamy Bull. Ano? Nasabi niya yung word ni tatay niya.
3: Batukan, oo. What's this?
2: PS5 ni Katips.
0: Me, one day before the exam. Same.
2: Hoy!
0: Ah, nagsasound trip. Okay.
2: Ah, oo. Nagsasound trip, nagsasound trip yan.
3: Nagsasound trip nga naman. Okay. What's this? Okay.
0: Okay. Nakakaawa naman yung nagay niya.
2: Ano yung bago? Beak? Oo nga. Baboy nga.
0: Kakaawa naman. Anyways, paano po magluto ng adobong baboy?
2: Hoy!
4: Gago! Gago! You comment! Ilag... Oh, hell no, bro!
0: Next naman.
3: Let's see.
2: Ba't kamukha ni CDJ? Wait lang, kamukha ni CDJ. Tangin ang mukha yan.
3: Ano?
2: Gago! Grabe sumubo ng ano ah. Gag!
0: Yan po sumubo ng map yung... Ano nang ni Goro no Moro sa camp body? Ay!
3: That's what she said, ay.
2: Tama. Hoy! Wala! Na! Ba't nandyan niya?
3: May ABS, TV.
2: Oh, ba't may iong nga? Nga.
3: Wala, na-boring na, oh.
2: Na-boring.
3: Oh. Wala, boring. Ano, huwag nag-release, dedikado eh.
2: Tayo na, lamig. Salamat din.
3: Malamig chat namin, ay. Wala, ano to?
2: Gago! Ay! Ay, ba't may tayo? Kadiri!
3: Tande?

0: Pala. Gag. Huy!
1: Nga pala guys, paalala lang po sa mga pupunta bukas sa Love Laban Pride, no? Pride Festival. Magdala po kayo ng payong kasi baka maalay ninyo, uulan na naman to katulad nung nangyari nung ano, and sa mga street dyan na ang hanap po nila ay bini sa Pride Fest, bumili po kayo ng ticket. Ano, bumili kayo ng ticket kasi hindi yung Pride Fest na yan.
0: TCP! TCP! Gag!
1: Yung Pride Fest, yung Pride Festival na yan, it tend to be a day para sa protest na at sa empowerment ng LGBTQIA+ community. Hindi free concert. Kung gusto niya ng beanie, bumili kayo ng ticket. Marami pang ano, marami pang araw. Kailan yung concert ng beanie dito sa Pilipinas, yung homecoming nila? Kailan nga yun? Basta ano, malayo pa, makakapag-ipon pa kayo. Huwag kayong masyadong entitled eh. Kaya deserve ninyong maulanan at magkasakit nung last year eh. Kasi kayo, ang sadya nyo lang bini. Okay lang, sana kung straight kayo, tapos may ano, alay kayo nung...
0: Uy, ba't na dyan si Aido?
1: Na ano, may sinusuportahan kayong bading na relatives, pero parang hindi eh. Pumunta lang kayo para sa bini. So ayun, buti na lang. Ang daming learnings din actually, kasi that, so ngayon, mga guys, hindi na po sa Quezon City Memorial Circle gaganapin ang Pride Festival. Kasi masyadong TCP, masyadong masikip yung Memorial Circle. Like yung sakto lang. Kaya lumipat na sila sa UP Diliman. Ayun, sa UP Diliman na guys. Kaya,
2: UP Diliman na.
1: Ha?
2: Parang mas maliit yung UP Diliman na.
1: Hindi, pero at least open siya. Kasi yung Memorial Circle, parang ano lang eh, parang masyado siyang closed.
2: Pwede ako right now.
1: Pero yun nga guys, tawag ba rito? Kaya kayo nandyan sa Pride Festival, any Pride Fest, sa Marikina man yan, sa Quezon City, sa ano, and any pumunta kayo doon para magpakita na suporta sa LGBTQIA+ community, hindi lang para magsaya. Well, I understand na nagpumunta kayo doon para magsaya. And also sa mga born again dyan na magbabato ng homophobia sa mismong Pride March, wag na po kayong pumunta. Maa-accel lang oras ninyo. Maa-accel lang yung oras ninyo. Sinasabi ko lang sa inyo. Yung pagiging pariseyo ninyo, huwag nyo nang anuhin. Hayaan nyo na yung mga tao na so-called, quote-unquote, magbago. Hayaan nyo magano sila. And also, hindi huhusgahan ni Jesus yung mga, ano, yung mga bading. Baka kayo pa yung husgahan. Kasi grabe kayo makapanghusga. Grabe. Wait, ba't nandiyan si Josh Ford?
0: Bagayan yung oh my god,
1: bro, what the TCP naman, wag gano.
0: Gra- Grabe, uy! Live na live eh.
1: Sana yung mga joke, ay yung mga meme na sinestating, pinapakita mo, ano lang yan. Inside joke lang yan.
0: Tumayaan.
1: Okay lang, kung inside joke lang yan. Ayan, hindi ako na-open dyan.
0: Oo. Ay, ito. Nalala ko to.
1: Pero ewan ko lang, baka tanggap din yan. Baka tanggap lang ng tatay niya. Alam ninyo, malaki yung respeto ko sa mga tatay na talagang supportive sa mga ano, sa mga ama nila. When someone tries to insult by calling you gay, but you actually are. Oo nga.
0: Grabe.
1: Yung makapang-asar ka sa ordinary person na bakla ka, na bakla, bading, bayot. Yun pala, ano, yung inaasar mo pala, bading talaga.
0: Oy! Wow, what the f***?
1: Alam mo, nataranta na si Terebi. Yung title card ay napindot, hindi yung ano.
0: Napindot yung title card. God!
1: Tapos na dream siya.
0: Oy, what the f***?
2: Pwede ba rin ito lang nangyari?
1: Wait.
0: Puro p*** na yan na
1: dyan si ano? Dato dyan si Mao Tse-tung, si Kim Il-sung, si Austrian Painter, si Joseph Stalin, si Ferdinand.
0: Idol Hitler.
1: Pati si Saddam Hussein. Asan si Muammar Gaddafi, tsaka si Bashar al-Assad. Pati si Hafez al-Assad. Nasaan na?
0: Yun na lang kulang.
1: Dapat nandyan si Benito Mussolini din. Yung nakapatiwa.
0: Ay, oo.
1: Si ano, Suharto.
2: Second portion.
1: Si pati si Ayatollah. Ultra wide TV.
0: Literal na wide TV.
1: Hindi, kasi yung wide TV ni TCP, widescreen yun.
0: Uy! Gagi, censored mo!
1: Wait lang. Oh my God.
0: I-close mo, bini. Ay, gag. Uy! Na-test card. Gagi, lumabas yung test card.
2: Hindi na makita eh.
0: Okay. Bote.
2: Ang wild.
0: Bote.
2: Sobrang wild.
0: Ang wild naman eh.
1: Ba't si Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek, ano, tawag ba rito? Park Chung-hee, Chu Duan, yung mga si diktador ng ano.
2: Dato ba talaga sa Michael Jackson?
1: Hindi, ano naman, at least itong ano ni Michael Jackson, ano. At least si Will hindi na nga hawak ng bat.
0: Uy! Ba't nandyan yan? Gagos!
1: Bukas kayo nyo?
0: Gago
1: na pa rin si Marites?
2: Bakit? Ayan nga rin pa ngayon.
0: Ah, yung edit ng GMA? Ilan na gani eh.
2: Alam ko na naman yung bangkay.
0: Yung bangkay? Gag!
1: Ay, niluluto daw na something si Alex at pa-transition daw sabi ni Kong and Terry sa FM. FM daw, FM.
0: Gago
1: na. Baka daw lilipat sa 101.9 yung FMR.
2: Diba ganito yung transition kaya wide TV?
1: Ino na naman ma eh.
0: Ay, gago! Laki number ng GMA, fuck! Sayang.
1: Mga pamilya, mga kalamaw, bakit? Sino kaya ang...
0: Pre, maglalaki number ako sa promo, ano, gago, nakalimutan ko.
1: Announcement. So sa Lunes, sino po ang maiibig? Sino po ang maiibig?
2: Yo, mukhang tutuloy na yung MMK, no way.
1: Sino
0: MMK, yes! Yes! I want MMK on all TV, my boy.
2: Sino kaya ang maiibig? Sino kaya maiibig?
0: Pero pinap...
2: Sino kaya maiibig? Sino kaya maiibig?
0: Marites!
1: Wag!
2: Spoiler!
1: Ginato na lang, pero

0: Kakabaksin.
1: Okay, send ko na to. Sa FTP ko.
0: Okay, magano, wait lang. Carry pa ba magano TCP? Baka mamaya nasa pawan na ka na namin. Okay. Sapaw? Yeah. Ano yung Charlene San Pedro? Ay, wow! Sumusapaw!
1: Wait, ay, malapit na mag-alas 9.
0: Baka maging The Mamon Show to kasi kakaano ko dito.
1: Ah, may Mamon ba?
2: Mas maganda nga yun eh. Pre, mas maganda nga yun eh.
0: Bakit? Nagparamdam na.
2: Ako, nagpaparamdam na.
1: Uy, ano yun? Ano ka rin? Anong naririnig ko? Hoy! Hindi pa may 6 ako, hoy!
0: MFX? Ay, MFX.
1: Sa 11 pa.
2: Gag!
1: Pre, wala!
2: MFX 1209.
1: Gag! Siya ako'y mag-e-edit na?
2: Ano mag-e-edit? 2 minutes.
1: Wala. 60 FPS edition ng may 6 ako. Ay, gag.
2: Ito. Kita mo to.
1: Gago, ni-spoil ko. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! Hoy! Gago! Huwag naman yan! Pinakita mo talaga ka!
2: Okay, may nanap ako. Ayun. Ayun, yung favorite ni Chief.
1: Paborito ni Chief. Ayoko ma-offense, Lods. Okay.
2: Wait lang. Lipat ko lang sa gulit.
1: Sige, sige.
2: Instagram. Pre, mali na pindot. Kipat na yung game.
1: Pictures, light motion.
2: Aba. Guys, paalam na tayo. Guys, wait. Ano ba next show?
1: Alas 9 na eh.
2: Anong next show pagkatapos?
0: Ako parang nakita ko sa...
1: May show pa ba sa alas 9?
2: Hangat with Mamon, hi.
1: Ang hangat with Mamon?
0: Walang hangat with Mamon sa bukas pa.
1: Ah, bukas pa. Sige, 1 hour break na lamang.
2: Ngayon?
1: 1 hour break.
2: Ngayon?
1: 1 hour break. Music automation. Music automation.
2: Music automation. Oh my god. Oh. Ay, inaano ko yung ano? Inaano ko yung fan. Okay guys, paalam na nga tayo. Dito na nga po guys, nagtatapos ang... Hangot with Mama. Ay, hangot with Mama tuloy. The Dreamy Show.
0: Ibang show yun.
1: Nagkamali na.
2: Guys, dito nga po nagtatapos ang ano, Talk with MSA.
1: Pre!
0: Alam mo, para ka ng ano, at dito na nga po nagtatapos ang May Tulugan. Ay, ako, lumalapa!
2: Ay, wala na May Tulugan.
1: Oo, oh, tapos na yun eh.
2: Seryoso na nga, seryoso na nga, seryoso na nga. Dito na nga po nagtatapos ang The Dreamy Show kasama sila Mamon at si MSC.
1: Yes!
0: Alam mo naman dahil ay gusto ako. Parang barhin tawa.
1: Sige na guys!
0: Dito na nga po nagtatapos ang Tambayang Quad. Iba pala.
2: Hey guys, I guess that's it.
0: Story time with Geometry! Ano ba yan?
1: Uy!
2: Overtime na.
1: Overtime na nga.
0: Sige na! TCP ka na mag-extro.
2: Hey guys! Dito na po nagtatapos ang The Dreamy Show. Kasama si Mamon at si MSA. Kita-kita ulit bukas dito sa Cool FM. And I guess that's it.
0: Nawala yung ano? Nawala yung outro! Nasaan na yung sounds?

0: guys, asa ng ating host. Anyway, good evening sa ano, good evening mga kalamaw at mga kasmilies, and we are waiting for our ano, we are really waiting for our host, for our host. Oh my god, bro. This is like unexpected na ako yung magfi-fail in, kasi ano, kasi naisip ko ano, parang tahimik or ganun, 'di ba? Chino-check ko din yung TOC ng Cool FM. Wala ding ginawa. At
1: wala.
0: Ano to, wala?
1: Literal na wala. As in, literal na wala.
0: Maps. Napatanong ako tuloy sa sarili ko. Anong rundown nito? Anong rundown nito? Wala palang rundown? Wala palang rundown? Akala ko may...
1: Literal na wala.
0: So ano to siya? Parang cool hangout version to ay mali.
2: Ano lang, pang-random talk show lang to.
0: Ah, so...
3: Ba't malapas si Misawa?
0: So before I have something to say, kanina, mga 6 p.m. to 8 p.m., kung ano mang nakikita niyo sa broadcast, actually nakakatawa yun, pero kung if someone has parang hindi napi-please sa ano, sa output, yeah, in behalf of the TOC, I really apologize as of this moment. Because yeah, may kasalanan din ako kasi hindi ko alam na nakalimutan ko magsabi na actually sinabihan ko na nagsabi na ako na ilang beses na ano na hindi ako fully available mga Saturday around mga 6 p.m. to 8 p.m. Pero yeah. Parang hindi ata na-update yung ibang staff. And yeah, anyway, pero good thing, kudos pa rin sa mga nag-TTOC kanina, sila Gio, sila Pre Apple, of course si Mido, of course si Terebi ng Cool FM. And yeah, kudos sa mga nag-execute kanina. At ang masasabi ko, yes, lang, aba, dapat, teka, aba, dapat lang. Okay, so since Jeyo is randomly showing transitions. Okay, isa-isahin na lang siguro natin yung mga transitions natin. For example, kay J4. Ano to, TV Patrol? TV Patrol scam
1: transition. Pero usapang TV Patrol.
0: Hindi, usapang transition.
1: Ay, say.
0: For example, ito. Aba, dapat lang. Tapos may salita ng salita ng mansana, sorry. And ayun, meron pa dito, gabi gabo. Ayun. And yes, ano pa dito? May ano pa? May hangout with Mamon.
1: Ano pa?
0: And TGB, yes, of course, mamaya na 'yan. And ano pa dito? Ang tagal mag-loading. Ayun, Blue Talk. The Bluetooth device is connected successfully. Ay, mali.
2: Ito yun.
0: Mali. Ito, isa pa. Ayun. Ay, ano? Ay, nabalik ko na ata to, pero...
1: Yes. Salita ko sana.
0: Yeah.
1: Alam ba, mag-oblog to?
0: So, anyway, sino ba mag-introduction, kasi first time to na inere sa ano, sa Smile Network. Okay. Ano
2: okay,
0: meron
2: sa na lang.
0: Yes, ikaw na lang. Lang. Kasi ikaw yung taga-cool.
1: So, yun nga. Welcome sa usapang Misawa na yung Sabado. Yes, we are back. At makatut, ngayon, nasa Smile Radio na. At nakasabi mo ko sa Cool FM, Cool TV, as ano mo kung speaking ng mga nabaho. Unexpected kung wala ang host. Ano ba itong gagawin natin?
4: Oo, yun. Hindi na to usapang Misawa, naging usapang Mepsawa na.
1: Usapang Peps Magazine. Ay, hindi nga ba?
4: Hindi ko naman ano nangyayari. Sino dapat ang host dito?
2: Si Misawa sana.
4: Where is Misawa?
2: Yep.
0: So ano?
2: Beast.
0: So ano guys, maglalarp na lang tayo na si Misawa, char. yung mga ginagawa ni Misawa, yung mga parang mannerisms niya, yung the way he talks, the way anong mga script niya, ganun, maps.
2: Ano, yung show niya kasi more on random topic lang, pinagkwento bang GOV show, pero ang tinatakel, tapos
0: ayun! And good evening, Miss Sawa! Finally! Nakahapon ka! Good evening! Good evening!
1: Good evening! Good evening!
4: Good evening. Oh. Hello! Testing! Hello! Hello! Are you okay?
3: Okay lang.
4: Go! Okay! Floor is yours!
1: Okay,
3: ito pala. Sa pangisawa, back. And look at this, bagong tahanan, boy. Not man lang tayo, boy. Pero yun, nasa cellphone pa ako. Unmute, boy.
2: Bakit?
3: Wala akong mapag-usapan na yun eh.
2: Wala, yun ako masabi. Unexpected eh.
3: Hindi ko lang sinalala. Kasi ano, gihintay nga mag-alas 9 kasi alas 9 pa ang mga pag-computer na yun eh. Okay na naman talaga.
2: Okay.
3: Kaya... Nalit ako. Pasensya na.
2: Okay lang. Simula pa lang naman to eh.
3: Oo. Pilot pa naman. Yes, ko pa ano rin.
0: Ano po, pilot episode po sa Smile Network?
3: Pilot sa Smile, siyempre. Ngiti lang tayo, boy. Ngiti-ngiti lang. Diba? Tama ba, mga kapamilya?
0: Tama po, mga kapanalig at kapamilya. Mali. Kapanalig tuloy.
2: Kapamilya, kapuso, kapatid, ka-netwent.
0: Oh, oy! Anong net? Internet Explorer?
2: Internet Explorer.
0: Okay. Opo.
3: Net 25. Ano? Okay, matakot. Sige. Baka INCTV.
2: Baka SMNI.
3: SMNI ka UNTV. Baka ito ng channel. Yan, boy. Seryos nga, sa nagtayo, ba't walang usapang bisawa ng buong July? Well, let me share some shit with you, guys. Hanap ka, lagi nasa isip. Ano ba yung po nga yung iilang po? Ano ba yung mga

0: Saan po pag may pagod akong microphone na maayos?
1: Loud and clear.
0: Ayun na. Bakit wala ako? Ang buong gulong. Walang usapang ugawa naman. Bale, ano lang. Personal shit. Personal stuff. Dahil nasa hectic schedule, pag-pull, pag-pwede na, you know, for ano, part ko ng quiet, part of the school. Yung kalusugan ko parang nabaliwala ako. Then, to the point na, nabutang na talaga ako ng kainis. Yan na yung parang naging kalusugan ko sa yaw, server na, yun nga, pag-pagmamantalang, player muna yung nakapag-lawad ito po. Pinaiblad ang inyong ukawan. 190 over 90 yung last reading. Then yung ni-reading ako nung sa school, 140 over 100. Kaya need ko rin talaga magpahinga nun. And so far, okay naman ako. It's been isang buwan na yan. Kaya yun naman, yun lang yung problem ko nung July. Then nagkaroon ulit na naman ng problema ng in the middle of July. Bale na pwera sa kami na lumipat ng bahay kasi naputulan kami ng kuryente. And why is it related sa paglipat ng bahay? Why is it related? Kasi jumper kami. Jumper.
2: Grabe naman yan.
0: Uy, di ibig sabihin na tinatolerate namin yung mga ganon. But syempre din kasi, considering na ang taas ng Meralco bills, ever since talaga, do you think na mababayaran namin agad yan? And I'm not saying na tinotolerate namin, pero yun nga, yun ang problem namin. Like, ilan kami sa bahay, di ba kaya? Kaya yun, parang, wala kami choice, it's more of a survival option kasi, yun nga, kasi ang hirap ang buhay, like na buhay natin, di ba? As much as possible, we got to make at pagkala may option, pagkala may a choice kung natin ano tayong mabubuhay. Either we do it legally, we do it legally, but just pass what matters the buhay, we survive. So yun, and then lumipat namin bago na may patay July 19, July 22, gano'n. And well, maganda naman yung bahay actually. Not complaining. I'm close. Update sa buhay. Kaya wala akong ganap talaga. Ganap yung utapang misawa. Pero yun nga, inintay ko lang talaga naman na mag-launch na games sa mga network. Kaya yun. Panit na tayo. We're now in this platform na I always wanted to enter after kung mag-debut as a jack doon sa Cool FM. Nandito na ako. Salamat kayo. Salamat sa mga siyempre sa Gio talaga. Kay Gio talaga. Siya yung pinakaunang pinakaunang tao na ni-reach out ko gusto kong mabiyan sa smile o kaliparat kong smile and mabili naman siya at mag-agree kasi on it part so, yan that's the stream. Okay, maganda kayo, mga audience. I wanna hear your voice.
3: Hello, kasi.
0: Next. Say something funny. Peps, tell a joke.
1: Ano yun?
0: Tell a joke.
3: Peps.
0: Mag-joke pa. Boy. Ito, nakikita ka sa ano, showtime.
3: Kaya naman, ano mang lahi?
0: Ano mang lahi? Hey, Meps, pakita ka nung ay magpapakit ka naman. Ano, nagpapakita ka nung showtime, ha?
3: Wait. Wala, currently wala pa daw si Meps at the moment, di ba? Pero ano kasi welcome ano nga pala Misawa, I've been checking on your ano ah on your ano sa kabila sa Kulepe. And kasi ano tawag dito, not gonna lie. Ang ano ah, by the way, welcome sa Smile Network. Welcome sa ano, welcome sa pinakaunang episode ng Usapang Misawa on a ano, 'di ba? On here on Smile Radio and Smile Network. Wow. What a ano talaga. parang hanggang ngayon nagugulat pa rin ako na ano, you're here, Misawa. Welcome sa ano. Mga pala. Misawa, may ano ako. What are your reaction about what happened like yesterday? Because
4: binili na natin yung pool.
3: Binili ang transmitter.
0: ng money billion?
3: Ng Tigon.
0: Money billion?
3: Yeah, it is legit yung ano. It is TGON is acquired by Smile. TGON is acquired ng Smile. And nagalala eh. Yung nagalala, I love that. And what are your reactions about that, Misawa?
0: Wala nga akong microphone eh. Hindi pa ako makapag-open ang computer eh.
3: Try mong bawasan yung noise suppression. Yan lang yan, sigurado. Or, ano, babaan mo yung sensitivity ng voice activity mo. Para hindi ka nakaka-top.
0: Ano?
3: Diba nakalagay mo yung automatically adjust input sensitivity sa Discord? Patayin mo yon, then i-adjust mo na lang by your liking.
0: Okay.
3: Yun lang yan.
0: Okay na yan.
3: Yeah, here we go.
1: Loud and clear.
3: Diba biglang ano, biglang gumanda ang ano mo?
1: Yes.
3: Guminhawa ang buhay.
1: Iga yun.
3: Ay. And then, Misawa, ito lang. Yeah, you have a problem with ano kasi, like yung, ano ba tawag dito? Probably, ibabaan mo pa yung sensitivity ng konti. Probably, kung kaya mo, standard mo na lang yung noise suppression mo para hindi ka sinaka-cut off.
5: Yung ano siguro, ano, Misawa, yung, di ba kita mo yung may level dyan, di ba? Pinapatay mo na yung automatic noise suppression. May level dyan, pwede mo babaan ng, kung hindi ka pa namin rinig, pwede mo na isagad siguro. Parang hindi naman maingay dyan sa'yo, no? I feel it. Isagad mo pagbaba sa left. Thank you. Ang misawa ulit?
0: Lakas na ba niya, no? Oh.
5: Yeah, okay, yeah, okay, yeah. Good. Okay, good.
3: Yan, much better, much better.
5: Okay, good.
0: Nor, sabaho. 5 minutes na lang, mabubuksan ko naman ito.
1: Okay.
2: Parang medyo luminaw na.
3: Dapat hindi ka pa din, ano, medyo malabo pa din yung ano mo.
0: Oo. Oo.
1: Yan. Medyo maniyaw na ulit.
0: Ah, dapat talaga. Nalapit ko talaga yung mukha ko dito eh.
1: Oo. Ganyan talaga. Ako din, kapag nagsasalita ako, nilapit ko.
0: Ayan. Ayan ang pizza ko. Mabubuksan yan mamaya.
1: Okay.
0: Bubuksan yan mamaya. 4 na minuto na lang.

0: to minuto ganun. Pero ito ang aking PC. 7 years old man. Absolute.
1: What GeForce facility?
2: But may GeForce facility. What GeForce facility? Ano naman
0: yan? Yes, GeForce facility.
3: GeForce facility. Na.
0: Kita mong wiring na yan. Look at that.
1: Gabi.
0: It's all the best.
2: Wala siyang labesa, men.
0: Ito na yung kaya ng ano ko. Sa kwarto. Kwarto talaga to, boy.
1: Ganyan kwarto yan, boy. Dito may computer ako kami dati. Wala kami. Ay, may lamesa. Pero pang maliit lang yung lamesa. Pang gano'n.
0: Para ano,
1: bibigyan. Ganyan talaga pag nagsisimula lang kapag may computer.
0: Oo. Pero yun nga, alam mo na ako sa ba. Alas 8:57. 8:57 na. O, sige. Set up mo na ako. Kaya na. We'll ride back.
2: We'll ride back, boy. Magbabalik. Yan. Magbabalik daw.
0: Magbabalik tayo. Magbabalik tayo, boy.
2: Nabibisit talaga. But GeForce facility na naman, RJ.
0: Yeah,
1: magbabalik
2: tayo.
0: Magbabalik tayo. Yeah, we'll be right back.
2: Yeah, we'll be right back. Makalipas ang ilang paalala.
1: My radio.
2: My radio.

0: girl ko. Chat na baby girl. Kaya isa-isang show na magre-remind na lahat tayo ay single.
1: Yes, ay.
2: Mahala na kayo.
1: Be single. Ay.
0: Ikaw talaga may single ka pala. Eh, dapat mahalin mo na si Terry. Oh, mahal ka daw niya.
1: Ayoko ko na. Ayoko mo kay Terry.
0: Ulul.
1: Yung pala sa akin.
0: Ulul. Sorry sa mura, pero gago.
1: Ay, memo, memo.
0: Ay, hey, di kami may... Presidente ako, hindi ako mameme.
3: Bawal pa magkaka.
1: This is my Yosef. Anyways, habang inaano pa ni Misawa. Tawag diba. Shout out po sa mga nanonood sa Cool FM. Nakasain mo kasi ngayon. Sina Jumong, si Mikalim, at si Tito Chupeta. Kamaya kakabala naman ako doon.
0: Ito na naman tayo sa Cool FM na yan. Alam nyo, binili na namin, binenta na namin sarili ninyo. Yeah. Binenta nyo na sarili ninyo sa smile.
1: Kaya nandito na yun ako. Habang, ayun.
0: Hindi, kasi in the future, madami talagang pagbabago sa smile na, at saka sa school na, siguro makabenefit sa inyo po. Pero may matatanggal talaga sa area, and alam nyo naman, I was being transparent talaga na,
1: mm-hmm.
0: DCEX might inevitably shut down.
1: Oh.
0: Siya yung ito yun yung matatanggal kasi yung purpose naman ng DCEX, diba? Secondary kasi madami tayong mga show.
1: Mm-hmm.
0: Eh ang balak namin ni I will just be very transparent pero ito lang ha. Si Smile maging main network. Si Cool ang maging secondary experimental network.
1: Mm-hmm.
0: Sa mga bagong offer namin, baka pupunta ng Cool.
1: Mm-hmm. Okay lang.
0: So baka, malay nyo, may mga jokes tayo na exclusive sa Cool. May mga jokes tayo na exclusive sa Smile. Para lang din tayo nagkakalaban, pero iisa lang tayo ng kumpanya para makapera din tayo lahat. Ay, makapera. Pera-pera lang tayo dito. Pero isa lang ibig sabihin niyan, ang monoblock po sa Tigon ay hindi po sisira agad-agad. Okay? Ay,
1: yes.
2: O dyan po ay gagamitin. Yan po ay gagamitin sa kampanya ni Marcos sa Duterte.
1: No.
2: O yun ka pala. Last July 28, si Puy Mori. Ito Puy Mori, presidente na daw.
0: Oh. Wow.
2: Yes. Wow. Yes, speaking of it, diba, ng episode, napag-usapan natin si Puy Mori. Napag-usapan natin si Puy Mori, yung election doon sa Peru. Ngayon, official na usan na presidente after three tries lahat ng fail. Yung mismong article. Dilipat lang sa PC ko kasi naka-open. Forever.
1: Oh, so habang nilipat si Misawa sa PC.
0: Gawin natin yung pitamid, magazine.
1: Pwede, habang wala pa si Misawa.
0: Pitamid, magazine.
3: Bawal mag-sighal dito. Sighal. Ay, mali.
0: Hindi, kasi papasok na advertiser.

0: Ako na, hindi. Never ako nagmuna din sa tulad. Pabay talaga akong tao.
1: Magsasabi talaga ako ng you were Gen Mips.
0: Ano yan?
2: Okay. Okay. Okay.
1: U-L-O-L.
0: Alam ko na
2: yan. Ay, akala ko.
0: Asa yun? Asa hindi ako nagmuna, yun yun.
2: Kala ko okay na naman. Mali pala. Yan. Yung nga pala, ito pala yung sabi ko na nung si Keiko. Keiko Foy mo. Okay na naman. Wait lang.
1: Ito, mag-share screen na. Share screen ka na ba?
2: Hindi. Isend ko sa... Sa ano ba to? Ay, naglalag. Okay. Ay, may naglalag. Naglalag yung...
1: Sa Smile and Chill, tapos pakita na lang ni RJ.
2: Ano yung Smile and Chill? Ano yun?
1: Ay, hindi, sa Smile TOC pala, rather. Ano ba to? Smile... Sa Smile... Well, ay, hindi.
2: Radio. Ano Smile Radio.
1: Smile Radio VC, ano ba yun? Smile and Chill. Private VC yun eh.
2: Tama ba? Or ay, mali po. Mali ata.
1: Google URL yun ah.
2: Google URL pala yung mali.
1: Narong sent. Ganun yan, narong sent.
2: Wait lang. Mali. Wrong sent. Okay.
1: Ayan, nagro-wrong sent na naman.
2: Wrong sent na naman, no. Itong show na to. Wala namang ka... Ayan.
1: Wala pa nga OBB, wala pa din CBB. Ito na
2: yun. Walang, basta ano na lang eh, no. Improvisation na lang. Improve na lang, improve. Eh, wag to pala financial.
1: Ah, financial.
2: Pangit.
1: Try unlimited access. Only $1 in 4 weeks.
2: Di ba, pinipera naman tayo yung mga yan.
1: Pinipera tayo.
2: Diyos ko. Wait lang. Hanap pa. Ito, Al Jazeera. Number 1, Al Jazeera. Yan, ito. Al Jazeera na, yan.
1: Al Jazeera English. Ayan, ito na. Pakitaan po natin, RJ, yung article po na si Ned ni Misawa doon sa Smile Radio VC po. Kasi ito, nandun lang yan.
2: Ito yung pinag-usapan natin.
1: Oh my God, huwag namang ganun, Terebi. Mangdodox ka ng tao.
2: Hastog. Pero yun, ito yung pinag-usapan namin noong unang araw. Oo.
1: Si Keiko. Ito ba yan?
2: Ba yan?
1: Huwag mo sabihin yan. Hindi mo sinabi ko. Delikado. Fujimori. Ayun. Wait lang. Oh,
2: yan yun.
1: Wait lang. Pakita ko. Wait lang. Ah! Nasa kwarto ko na yun. Ang pinakamalapit na PC ko sa labas. Sandali.
2: Wait lang, nasa-send pa ako. Yan. Bali, basahin na lang yan habang stress ko yung aking pinamahal, ang aking asawa, ang aking iniibig, ang aking... Ay, sorry pala. Sorry, single pala kayo, sorry. Sorry, pasensya na.
0: Aray! Grabe. Huwag namang nanti. Nagmamakaawa po ang buong single ng Pilipinas.
2: Maya, ikakancel na ni G yung show ko dito sa ano na to, sa network na to. Di pa nga nakakamit si Biniaya, kaya...
0: Aray ka.
2: Pakita na ba?
0: Wait lang.
2: Uy, Mori!
0: Pakita na yun.
2: Uy, Mori!
0: Pakita na yun.
2: Pakita na?
0: Ito pa lang lumalabas. Hindi, sabit lang. Ayan, ito capture niya. Ayan, ito na. Kita na. Makikita na yan. Ayan.
2: Gio.
0: Oo.
2: Yan. Walang lumalabas. Aray mo. Ay, mali.

0: Eh, ano nga labas na, oh.
1: Mali. Iba pala yung lumalaba. Okay. Mali pala. Yan. So, bale, nung July 20... Bale, nung July 28, si Keiko Fujimori. Keiko Fujimori.
0: Okay.
1: Mali yun.
0: Ayan, no? Sabi sa article, siya ay na-swore in bilang presidente ng Peru after unti, after like literal talaga konting-kunti na lang talaga yung votes ata yun.
1: Wait lang, nag lang pinakita wait lang and yan nga si Keiko Fujimori sworn in as Peru's president after narrowly winning an election. If nanonood kayo ng Usapang Misawa, naalala nyo kung gaano ka close nung election na yun, like in a few,
0: parang kalahati na ng bansa eh, nakahati.
1: Oh, diba
0: 50,000 votes yung margin ng votes nilang dalawa. 50,000. Nanalo siya by only around 50,000. By slower than 50,000 plus. Ano? Below 50,000 na. Oo.
1: Wait lang. Ano, panapin ko yung ano na. Kasi dito yun eh. Yun. Ito yung parang official na tally. Yung tally.
0: Wait lang, ano? Masahin ko nga yun sa kabilang article. Forbidden!
1: mali yun, eh. Okay, ano, pinakita ko sa chat. Kung gaano ka
0: easy. Wait lang.

0: Ito?
1: Yan, oo. Wait nga lang, i-send ko yung link sa aking...
0: Ganun pa talaga, Pars. Ayan, wait lang. So, ito...
1: $9,223,396 kay Fuy Mori and 9,173,755 sa kay sa kalaban niya si Sanchez.
0: Literal na around ilang yan to. Pag i-minus mo yan, mga ano yan eh. Less than 50k yan yung
1: more ano, less than ano yan, less than $9,173,755 49,641 vote difference. Yun ang yun yung vote difference lang niyan. And yun nga, apaka small na yan. And dyan pinapakita kung gaano ka divided actually ang Peru. Super divided actually ang Peru. Yung division na meron tayo sa Pilipinas, yung DDS, yung mga Marcos, yung mga kakamping
0: wala yan.
1: Yung mga Pulawan, mga Dilawan, mga Tert, mga Katuterte, yung mga Makabayan. Wala yan sa ano, wala yan sa Peru. Wala yan sa ano meron sa Peru kasi grabe yung political polarization na meron yung bansang yun. Considering na kung anong klaseng presidente to si Fuy Mori, yung tatay niya, it can be reminded na para siyang si Marcos, si Fuy Mori actually. May somewhat of achievements like yung economics nila, yung ganun, law and order, pero ano siya, he's still controversial kasi yun nga, authoritarian siya. Yan. Yeah, yan. Yan lang yung pinag-usapan namin nung pinakaunang episode ng ating show. Kaya, and, bakit ko nga pinag-usapan to nun? Kasi ano yan? Kasi I see some correlation. Correlation sa ating political landscape na pinaboto natin yung mga dating itinakwil na natin. Pero yun nga, yung parang tinakwil natin yung isang political dynasty like yung Marcos. Kasi boboto natin like more than 2 decades later. Parang nakikita ko sa kanila, nakikita ko sa Peru yung Marcos, even though natin nakwila natin siya nung 1986.

0: ganun.
1: Marik na tayo dun. Kaya na.
0: Nga. Ganun na.
1: Oh. Eh, ito, kaya bones mo na kami kasi wala pang, wala pa kaming OBB, wala kaming graphics, wala kaming, pag nito, yung music.
0: Oh, as in, wala kami music.
1: Ganun yung ka-bare bones yung show.
0: Yes. And actually, gusto ko nga gantong, ano yung gantong, like, setup. Like, wala tayong opening billboard, wala tayong closing billboard. Parang bigla ang off the air, yun. Tapos na, di ba? Like, ganun lang.
1: Straight to the point lahat, straight, lahat ng mga panalo.
0: Straight to the point. Kaya nung minarket ko to, parang prinomot ko tong show na to, like, sinabi ko na kung ano yung sasabihin ko talaga, yun lang talagang sasabihin ko dito. Kasi ito, unfiltered, we're uncensored, we're whatever. Kasi yun nga, yun yung branding ng usapang misawa talaga, as in. Pero magkakaproblema ako sa rules ng smile.
1: Rule Mori, alam mo din, pati din si MSA, kina-question niya din yung rules. Baka hindi niya daw kaya.
0: di nga, ayun. Pero yun nga.
1: Pinala,
0: IG. IG,
1: oh.
0: Gia. Oh.
1: Boses. Bayan. Hindi, nawala ka daw. Kanina kasi nawala ka.
0: Oo nga pala, shoutout sa aking pinakamagandang girlfriend na nanonood na yan. Hey! Hey, mag-hello naman kayo sa girlfriend ko.
1: Wala na ang kasama niyo. Puro single.
0: Support.
1: O ano man kayo ni Misawa, I'm sure.
2: Magandang gabi sa GF ni ano, ni Usapang Misawa.
0: Yes.
1: Hello. Kung ano, kung nakikinig ka man, or

0: ako na mismo nagpamana sa kanya na bigyan ni show. Hindi, ano? Hindi, kasi umalis ako, diba? Ako yung kapalit, ikaw yung kapalit ko.
1: Sorry. Sorry, ako pala yan. Asawa ko yan.
2: Kaya, ayusin nyo.
3: Usapang asawa ay...
4: Usapang asawa.
3: Sana all...

0: na asawa mismo ang nagbigay ng rason bakit may pero yun niya.
1: Wait lang lang.
0: Wow. Because of me, siya yung kapalit.
2: Mm-hmm.
0: Oh my God. Close up. O, diba? Wala.
1: Nawawala. Wala. Nawawala.
2: Ayun.
1: Diba? Kaka-create lang yesterday, di ba?
2: Yep.
1: Kaka-create lang yesterday.
0: Kaka-lunch.
1: Kaka-upbook lang kahapon. And before, nandito ako, nandun ako sa isang network, which is yung Cool.
2: Cool FM, oo.
1: If pwede, para mas ano, parang, pero ito, provide kayo ng logo, if possible. Kung kaya. Kung may logo ba kayo dyan, logo or what?
0: Eh, meron na. Yung lower third niya, nandito na eh. Di, actually, pati nga yung... Cool. Pati nga yung... Hindi, nandun din. Meron na din cool dun sa... I think, meron na tayong cool dun eh.

0: may bagong logo yung Cool. Nakita ko.
1: Oh,
2: yo, kakabibad lang namin kagabi.
1: Ah, yun.
2: Sa aming aking show.
1: Wait lang. Mag-ano nga ako ng mga previous episodes. Papakita ko. Basta ako, papakita ko yung
0: suspended,
1: mga...
0: Tapos agad-agad, suspended agad tayo. Bakit aba dapat lang ang transition?
1: Ha? Kuya, bakit ka?
0: Aba dapat lang! Aba dapat lang!
2: Aba!
1: No. Isend ko lang sa kanya mga previous episode.
0: Sa kanya. Quote, kanya.
1: Sa kanya lang, ano?
3: Oh. Sa... Okay, okay. Noted,
1: niyo yung...
3: noted.
1: Hanapin niyo, yung ano niyo. Hanapin niyo yung ano, hanapin niyo yung episodes na yun. Tatlo lang yun, ha.
0: Boy! RJ! Pinagsasabi mo dito sa chat. Diterebi lang naman yung ano dito. Ay, wag na lang.
2: No!
4: Buti ano, buti. Buti. Guys, buti naka-close yung chat. Kaya nga ano, kay nga magkakalat ako dito ngayon kasi naka-close ang chat. Ay, mali.
0: Kakalat dito. Si Misawa, mas makalat pa to si Misawa kung hindi lang dahil sa smile rules.
1: Yeah. No, no, sa AFP.
3: Ba't ka nalay, do?
0: Nga ni...
3: Oo nga. Eh, ba't inaano tayo ng advertise?
0: Alam mo ba bakit? Yung audio.

0: Oo naman.
1: Ay, mali.
2: Mga ano na mga group.
0: Oo.
2: Certain group. Yung Rene Waterbone successful dito, RG.
1: Ito lang yan. Para lang yan, Aldab.
0: Games. Itong hap. So sa tapang misawa.
2: Naku, stated naman, if stated naman to Senado siguro, no, hindi naman tayo itatak ng Senado.

0: Wait lang. Makita ako. May walk the trump.
1: Hindi, kasi entertainment tayo eh. Entertainment first tayo. Okay lang kung maglaro tayo ng ganun. Ang hindi lang pwede, wag lang tayo magsasermon na para bang ang lutong ng ukmura. Ganun lang yun.
0: Willy, ano, Willy Rebellion eh? Wait lang.
1: May walk the trump. Win
2: to win. Tayo'y magmanana.
0: Nasa will you na.
1: Tayo, gagayalo tayo sa senyunar, sa senyunar yung pamblita na si Sir Chan file ng bill na ipabanda yung mga endorship, yung mga endorsement, ng mga sugal. Oh.
0: Actually, I like that idea. O sa kahit tanong iyan na mo yung parang i-endorse mo basta Diyos ko po. Ay, by the way nag-share screen na ako.
1: Nag-share screen na siya wait lang. touch
0: Hindi mo title.
1: Tayo.
0: Na kamista.
1: Blah blah blah. Wow, pwede pa lang ganyan.
0: Wag, ito lang ibang answer.
1: Fuck your PC.
0: Fuck the thief.

0: Bakit nandiyan yung pag... LeBron James.
1: Yung memes.
0: Kaya nga eh.

0: good time.
1: Pero daw si Beer, ano daw? May gore daw. Nako po, baka ito yung masusunod
0: ano?
1: Ito pag ng gobyerno.
0: Hmm?

0: Okay, iba na lang. Iba na. Iba na to.
1: Delikado.
0: Okay na, okay na.
2: Okay na.
1: Safe na tayo, safe na tayo.
0: Ito, iba daw, iba na. Hello. Lang alas.
1: Diretsahan tayo.
0: Sige. Parang ko.
1: Siya mag. Parang may 5 minutes pa kami.
0: Pair. Wala. 5. Hindi ko may hindi.
1: Okay lang. Diretsahan na lang.
0: Gashot ko may hindi. Hindi tayo.
1: Share na yung ads di sa baba eh. Share, may ads pa tayo sa baba.
0: Roxy's Kitchen, no? Kain kayo dyan, masarap dyan. Ito na, alala ko to.
1: Loting, but...
3: May ads, eh.
1: Hoy, huwag kang ganyan.
0: Horror to. Pero sakto lang naman, hindi naman ito nagkakatakot sobra. Bakit sa concept? Pero check out history, surprise to like, next button, okay, letter, history, na meron sa kanya. Hindi na yun.
3: Ito ang liga.
0: Ano?
3: What? It's league.
0: Do?
3: League ba? League. Liga.
0: Ito ang liga. Oh. Ito. Ayan. Ito. This answered the right question to him.
1: Ito na naman yung ano.
0: Newsway.
1: Ito yung mga laro na nung unang
0: panahon. In the original of what is Frankenstein what's name? He's no name. Or wait, Victor Frankenstein ben. Or he has no name. Or he has no name. Ay, sa tingin nyo, ano yung tamang sagot eh?
1: Bigyan kayo ng libreng kiss ni ano? Ang crush nyo pag nagsagot nito ng tama.
0: Date ko ng, ano yung tamang sagot eh?
1: Feel ko ano eh, Victor, pero like, at the same time, parang ano eh?
0: He has no name eh.
3: Victor,
0: ay.
1: Victor. Kaya natin. Kaya,
0: J. Ay, right. Right na. Tama nga.
1: Ah, si Victor nga. Tama nga yung gut feeling ko nina.
3: Victor.
1: Vic Soto.
3: Vic.
1: Ay.
0: Well, ano yun?
1: si Mepsun. Ayan, si Dracula.
0: History, ano ito? Dracula, one of the most famous characters in the world, always linked, stay with Transylvania, Romania.
1: So, Romania?
0: No. Attack lah. Okay. Paniki. Let's go back. Okay. Yan. Mikael Myers.
1: Ano yun? Serial killer yun?
0: Ha?
1: Si Michael Myers. Tingnan mo yung history niya.
0: Halloween slasher. Halloween series. And the tuck. Ewan ko ba ba't nagustuhan ko to, pero yun nga. Parang nagustuhan.
1: Under tayo.

0: Click play.
1: Let's say again. Ano mo na ang pipiliin natin?
2: Kwan?
1: Ha?
2: Yung ano, wait lang. Hindi ko makita. Japanese?
1: Ay, Japanese. Galing. Ano? May...
2: Ay, diba ang palagay yan sa ano? Yung ano, yung... Ano equivalent ng ano dito, yung pinaka... Ay, bartender, diba? Pinaka-hard... Ano yung equivalent ng pinaka-hardest na drink dyan?
1: Tubig. Ay, hindi mali.
2: Okay, may sigatas.
1: May sigatas. Ito yung ilagay natin. May sigatas lang. Kahit lang, ingay. Sponsor tayo ng MSA Gatas, ha? Ang gagawin na ito.

0: naman yun.
1: Oo. Oh. Okay, let's... Tawag dito? Let's mix.
0: Lemonade ba dito? Lemonade. Tapos haluan mo lang. Ano na?
1: Oh.
0: Nasa top ayan o, lime juice.
1: Lime juice. Stop. Ano pa?
0: Tequila.
1: Gusto, ayoko na lemon. Gusto ko tequila.
0: Tequila.
1: Ano pa?
0: PL malibog.
1: Tequila. Ginebra. Ano, ginebra gin.
0: Gin, gin.
1: Four?
0: Fictional ha, hindi po totoong ano, hindi po totoong ano. Add a little ice. Oh, syempre, lagyan ka ng konting ice. And isang fruit, which is yung, ah, oh, yan.
2: Ano?
0: Legend.
1: Wala ka, green yung kulay.
3: Sweeto, bye.
1: Mali. Green yung
0: green
1: kulay.
0: Green ang kulay.
1: Di masar.
0: Di daw masarap.
1: Can I audit this alcohol? Almond. Okay, sige.
0: Ah, baka kasi sobrang tayo sa ano.
1: Alak, oo. Mm. Tequila.
0: Dapat,
1: ayaw
0: ano,
1: ko, ayaw ko lemon. Gusto ko tequila.
0: Tequila,
1: tequila.
3: Gin. Apat.
1: Check mo.
0: Kasi patapos yung show mo eh.
1: Oo nga pala, nung oras na.
0: Serve mo na, serve mo na. Tinan na.
1: Serve na, serve na, serve na.

0: Ilong yun? Okay yan, tapos na yun.
1: Tapos na yan?
0: Oo. Sayon nga.
1: Galing. 10 out of 10 gameplay.
0: 10 gameplay. Pero yun nga,
1: maraming salamat. Galing na ang una yung gore, sunod gore na naman, tapos makatapos, okay na.
0: Okay na yun, Diyos ko. Ayun nga, maraming salamat sa pakikinig, sa panonood, ng oras na. Next week ulit, di ba? Next Saturday.
1: Always, every Saturday, 8:30 yes. Muna, hanggang ka mag-o'clock ka na next time, pero 8:30.
0: Next month, siguro. Maraming salamat sa pakikinig, sa panonood. Misawa, out. Thank you for pakikinig. Gio, yung play mo yung song natin.
1: Ano yung song natin?
2: Wawawin.
0: Wawawi.
2: Wawawi.
1: Pero ka bang copy nyo, Nard?
0: Wago mo na mag-end.
1: Oh, wala eh.
0: Wago mo na mag-end.
1: Hey, wait lang. Ito lang. Play ko sa boogie. Para mas madali.
0: Sige na yun din. Wow.
1: Yeah, no.
3: Wawawi.
1: Okay na. Right, say no din ang BBTV.
0: Sige na, hindi pa na. Thank you.
3: Copyright, sino di matitikdan.
0: Thank you. No oras na.

0: is it? Ah!
1: Oh my god, the Wi-Fi is going back.
0: Ano na nga, sinama mo na
2: nalo? Pinasa sa team na ito, ang popula. Ayan. At pinasa sa kanyang kapitang team na ito. At... Isipa na!
0: Yan!
2: Ah, hit the block!
1: Oh, let's go!
2: My goal!
0: Let's go!
2: Goal! Naka-score si Grimaldo, number 77! Nako po, naka-score ang Red Team!
1: 77 minutes yan.
0: Let's go! Oy, Gab, ano to? Bad luck.
1: Play of the match, huh? Mbappe.
3: Gab, tingnan mo yung entry.
0: At TOC.
2: Butlog. Sa mga hindi alam ano ang butlog, zero po yan. Maraming salamat.
1: Gab. Two itlog.
2: Yung itlog, parehas din, no? Butlog, itlog, parehas din sila ng butlog. Term zero.
0: Butlog.
2: Guys, gamitin niyo yung term ang bootlog. Kung magamit pa rin kayang zero na term.
0: Ano yung mga ulo niyo?
2: Gagawin kong bootlog mga ulo niyo.
0: Oh.
1: Tournament, by the way. Summit Pro. Already play for Japan.
3: Hindi. Yeah. It's Bulaga.
0: Namanahimik ka.
1: Japan versus Germany. Wait. Around 16. Okay.
0: So we're gonna take custody of Hatsune Miku. It will be it will be Japan or it will be the
1: Let's go.
2: Japan versus Germany. Maglalaban
0: Japan
2: na.
0: Japan versus Germany.
2: Sino ang unang titira? Tignan natin mga kaibigan.
1: Japan versus Germany.
2: Ayan, nagsimula na ang first round. Kita natin ang pinasa sa kabilang panig. Naku po.
0: Nakuha na naman, hapon yan. Hapon yan yung ano.
2: At nabalik na, ayun na, pinasa sa kanyang teammate.
3: Akala ko, the West African country of Niger versus Germany.
0: Japan versus Germany.
2: Hindi na goal. At pinasa na sa kabilang.
3: Blue. This is literally TNO. What? Germany versus Japan. TNO.
4: Paano kapag ano, sa ticket, Germany versus... Paano kapag sa statistic, ano... Kyron, ano, Germany versus Germany, tapos si Norton yung kan.
1: Okay, wala.
4: Kalaban yung sarili.
1: No. He said that. Let's go. Japan is saved.
0: Japan. Yeah. Oh. Nah.
4: Ang sarap mo.
0: Hindi pa pwede sabihin hindi ito.
2: Napunta naman sa Japan.
0: Japan.
1: Chile. Nasa,

0: pang-hapon ang mga bola.
1: Let's lock in.
0: Nasa Japan.
2: Japan.
1: Balls? Ano? What do you mean balls, bro? Ito.
3: Lock in, Blue Wave.
0: At napunta sa Germany.
1: Japan.
0: Japan is my favorite.
1: Let's go.
3: Okay. Second round naman tayo mga kaibigan. Nagsimula na po.
1: Half time.
3: Naunang Japan.
1: We need to score more just to guarantee, just to make sure that Japan wins. Oh,
3: is it so? Okay. Napunta na kay Germany.
4: This is a fight between hentai against German porn. So that's good.
3: Okay, balik naman tayo. Ayan, napunta kay Japan ang bola.
0: Nasa Japan ang bola. Ang tanong na ano.
3: Pabalik na ang bola. Sinipa.
2: Hindi German porn tawag dyan. Hindi German porn tawag dyan. Gio, alam mo ba ang tawag dyan?
3: Burak.
0: Ramen onigiri ba or German francs?
3: German francs.
2: Ano yan? Yung minute burger yan, pre.
0: Sa German food. Sa German francs. Ano yan? Pumira! German francs! 1-1!
3: Japan and Germany 1-1! Nakascore na ang Germany!
0: At hindi na nakascore ang ramen onigiri.
3: Nakalamang na sila. Nakupo. Sino kaya ang madadagdag na score? Sa dalawang panig. Ayun na ang Germany. Nagpapasahan na ng bola.
0: Sino kayo mananalo dito? Vulcan breakfast ba? Or ano, bento?
4: Looks like the angry
1: extra time.
2: Gio, alam mo ba tawag sa ano? Alam mo ba talagang tawag sa German porn? Ano? Burak.
1: Okay, let's go.
2: Burak.
4: Shut up, J4. Kaya nga hindi ako nag-mention yan kasi delikado kay YouTube. Gaga.
3: Ano ko? Na out of bounds. Naku po.
1: Okay. Okay, want to see them on.
0: Get him!
3: Sorry po,
0: Spani. Hindi po ako marunong mag-Tagalog ng konti. Eh, chok lang.
1: Pag nagtaya ko yung penalty ulit.
3: Ng Germany, ayun na ang karamisi, messi.
0: German France.
3: Pinasa ka ng teammate. Nakuha ng Japan.
0: Nasa teammate ng Japan. Nasa onigiri.
1: Nasa onigiri.
4: Come on.
3: Ay, napunta sa Germany. Nakupo. Aray. Replay.
1: Offside.
3: Walang nakascore. Ayan na.
2: Sayang.
1: Kailangan may nakascore. Kasi mahirap na sa penalty.
0: Sayang.
3: Ayun, napunta na sa Germany. Pinasa sa kanyang teammate. Ayun na. At Minamino, napunta sa Japan.
1: Sana Pacino.
3: Kaya, no? Let's go. Hindi ko na mabasa yung pangalan ng mga players, Blue Wave, kasi naging Japanese.
1: Let's go!
0: Nakascore ang Onigiri Bento Box Takoyaki Ramen. Oh my God.
3: Japan 2, Germany 1. Naku po, nanganganib na ang Germany.
1: Ay, no way, bro. Okay, we got to defend.
3: Napunta na sa Germany ang bola.
0: Sa Germany ang bola.
1: Let's go.
0: Nanalo ang Onigiri Bento Box Takoyaki Ramen.
3: Nanalo ang arigato.
0: Nasa kamay pa rin ng mga Hapones si Hatsune Miku.
3: Hatsune Miku is safe.
0: Remilia is still on her home.
2: Remilia Scarlet.
1: Okay, Belgium versus Japan naman next.
3: Sige, ayun na.
4: Pero mamaya muna Blue Wave.
1: Okay.
4: Right now, Cool FM is airing the Tita Beb Show.
1: Yes.
4: Split screen tayo, mga kaibigan. Split screen po tayo sa Cool FM.
3: Mga smileys! Seamless na!
0: Seamless na!
1: Seamless na po! Ayan! Seamless na!
4: Nasa linya po natin yung telepono natin na yung gabi. Nasa linya po natin na yun. Kasi na yun, kita-kita, nakasimukas tayo kay Cool FM. Hello po, Cool FM. I love you, Cool FM.
2: Yes, Cool FM!
0: Hello!
2: Yo, what's up?
5: Let's go! Kulang ang solid kung andyan di sumama si Terry B sa DCMX.
4: Ayaw! Pura nilig mo yun. Rinig yun si Terebi yan.
5: Pero solid talaga si Terebi. Nasa vibe.
2: Nasa nga cellphone ko.
5: Na kay Ana.
4: Okay.
5: Mga kalaman! 11 minutes na lang, 10 na.

0: Nag-e-echo gago.
1: RJ, mute mo yung ano yung hindi tanggalin yung audio ng ano dito sa
0: hindi, I mean, marinig ko yung boses ni Meps.
1: Marinig yung ano yung audio stream ng ni Meps, marinig sa stream, pero dito hindi, para hindi siya mag ano parang
0: wag ito to Meps.
2: Okay.
0: Sana hindi ka makakasira ng mono.
2: Ito na. Yes, hello.
1: Okay na.
0: Hey, nice night. Meps, sana po hindi po masira ang mono block.
2: Hello.
0: Hello. Hey, nice night. Oh, hello. Hindi po masira ang mono block.
2: Hindi talaga. Good news.
0: Hindi.
2: Sige, habang balik at habang nais pa magbalikan mo na
3: Okay.
2: Paano mo na yan?
3: Okay, huwag sa'yo mag-dead air.
0: Terebi. Paano mo ba i-connecta yung linya?
2: So, yun nga, Pina, ay nandun kami sa MVP Studio site. Hindi, Kalaopat Sports Complex.
0: Alam nyo ba yung monoblock?
2: Nandun kami kanina sa Kalaopat Sports Complex dahil, gaya nga na sabi ko kanina, 48 year na lang GCMM at congrats sa PM and I. Happy anniversary.
3: Okay.
2: Sana more years na kang babagatid ng public service.
4: Meps, pag nag-physical studio yung smile mo, kahit
2: yung goal, kami kanina sa
4: huwag ka magsisira ng monoblock, ha?
2: 48 years special.
3: Okay.
2: Special ng DCMM sa Caloocan Sports Complex.
1: Yes.
2: At paldong-paldo talaga kami.
4: Yes.
2: Wait lang. Lang ko lang yung block.
1: 1, 2, yeah. Therapy, paki-ano nga yung audio ng ano. Thank you.
0: Yeah. Tira, pabalikan natin.
2: So,
0: pabalikan natin.
2: Tawag dito, Caloocan Sports Complex. At, sampu kami, sila AJ, si Teki, si Smido, si AJ, at, uy, mamaya pa yan, paldong-paldo, ayan yung kanina, isa sa mga behind the scenes. Okay. Yan nga, isa niya yung sabag dito. Oh, ito nga.
1: Okay, hi.
2: Ayan nga, isa sa mga nandyan ay sina...
0: Hello.
2: Ayan, hello attorney, si attorney Noel.
0: Siyempre.
2: Kanina, and Derby, andito yung paborito mo, Doc Luno Marquez.
0: Gago!
1: Na!
2: Ay, Victor. Hindi, bukod pa doon. Hindi pa nila kapag-picture. Pero si Talk Spinner din. Basta yung mga taga-Maritres. And syempre, si Dan Kapunsyon ng taga, Remember Your Music. Tapos, si Danny Benepepa sa Kabayag. Ay, as a Kabayan. Kumakabali na naman tayo.
1: Oh,
2: Kabayan,
1: nah.
2: Tapos, sina Ma'am Charo nandun din. Hindi pa Ma'am Charo. Ma'am
0: Charo. Meps, rinig ba kami dyan, Trebs? Ay, Trebs ulit, si Meps.
2: Si Ma'am Charo.
0: Si Meps.
2: Ng taga-MMK. At sina Legendary. Si Peter Musina.
0: Narinig niyo yan, Cool FM
2: Balita Pasal. Ah, CEO ng number 1C8. Wala, ng ABS. Yes, andun din.
1: 6-7.
2: Andun din si Navini Cordero. At ang inaabangan at isa sa mga tao dito highlight na paborito ni Mido ay si Liza. Ito pa nga. Ito yung...
5: Hello, Tita Liza!
0: Rinig ba kami?
5: Hello, Tita
1: One, two,
5: Liza!
1: Check.
5: Hello,
1: one, two,
5: hello,
1: three.
5: Hello,
1: check.
5: Hello, Tita Liza!
1: Na...
2: Paldong-paldosin.
0: Meps!
5: Hello, Tita Liza! Hello, Tita Liza!
1: Meps! Narinig yung mga kami dyan?
4: Meps!
2: Yes.
4: Oh, Meps!
2: Meps!
1: Hello, no, my no, test.
0: Rinig kayo, rinig. Rinig mo kami.
1: 1, 2, 3.
4: Monoblack.
1: Check.
4: Monoblack.
1: Check.
0: Rinig mo kami.
4: Monoblack.
0: Nag-echo tayo. Ayan, hello, hello, hello, hello.
1: Hello? Hello?
4: Hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
0: Hello?
4: Hello?
0: Hello? Hello, attorney. Ay. Monoblack.
3: Monoblack, monoblack,
1: monoblack.
0: Monoblack, kalabaw.
1: Monoblack.
3: Mono
1: Black!
3: Mono Black!
1: Mono Black!
0: Mono Black! Puntahan, puntahan ko muna, puntahan ko muna ng Cool FM.
6: Sige, sige, sige, sige, sige.
3: Sige, sige.
6: Hindi tayo marinig ng Mono Black! Ako po!
3: Na!

0: Hello?
1: Aray.
0: Guys, mag-over.
2: Aray.
0: Pwede ba tayo mag-overtime ng 11:30?
3: Rinig mo ba kami, Gio?
0: Okay, if...
4: Yo, Gio, I didn't know you could travel from Pasig to Paranaque so fast.
5: Wow. May teleporter kasi kami.
6: Yes.
0: Yo, Gio.
5: Hello.
0: Oh. Ano, extend pa tayo ng level 30 because...
5: Extend tayo. Tara, extend tayo.
1: Extend tayo. Sige, prepare ko lang yung ano.
5: Yes. 11:10 para matapos natin yung intern na kay Meps. Meps!
6: Yes.
5: Hello. Hello. Rinig naman siguro kami dito sa ano cool no. I'm sure.
0: Privet.
6: Oh, loud and clear. Loud and clear.
5: Very good. Very good. Tita Meps, bago muna yan. Kamusta naman yung mga puwet ninyo after ng monoblock incident?
6: Alam ba? Ako okay pa. Yo, hindi ko alam.
5: Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Yes,
0: online ko, ba si yo?
5: Kawawa si yo. Kawawa si yo.
6: Pero sabi ko pa ang okay.
3: Wow. No, mga babe. Pauwi pa lang kami.
7: Meps, nananawagan yung kaluluwa ng monoblock. Itedemanda ka daw.
3: Pauwi pa lang kami.
6: Pusta ka na video.
3: Sino nakauwi na kami? Medyo nagka-something pa. Hello.
8: Hi, Meps. Ano pa naman ang sinira? Ano pa lang?
5: Tanong ko sa'yo, Meps.
8: Dito ako ngayon sa ating gagita.
5: Paano kayo nagkabagsaka ni Yo?
6: Ganito. Kasi ganito. Naka-echo pa.
5: Yeah. Wait lang, si Bito kasi. Okay, sige. Okay. Ay, hindi, kay Terebi yun.
6: Hello.
5: Ay, ito, diba?
6: Echo. What's up, Carla Estrada?
1: Echo. Ay, ano ka na?
6: Okay. Ano ulit yung tanong?
5: Paano kayo nagkabagsakan niyo?
6: Ganito. Ang nangyari, habang pinapakinggan namin ng TCP, pinapalapit yung phone. Eto nga, kami ni Yo na lumalapit kami, ako naman gumigilid. Nasa gilid ang kanupaan.
5: So basically, si Yo dapat ang uupo dyan, pero sumabit ka. So ano ka na lang? Nakikiano ka lang?
6: Oo. Na damay na siya ang monoblock. Alam ba kung nang klaseng siya, isang buong bintang binte.
5: Oh, ang kailang gago yan.
6: Ganun.
9: Sorry guys, kung meron lang akong i-add ha.
6: Sige.
9: Kami ni Transmitter, nakita namin yung crime scene. Ang ending, magkapatong silang dalawa nung natumbay ang si Met.
0: What?
5: Oh. Magkapatong.
8: Nakakobo!
5: Si
9: Meps sa taas.
8: No.
5: So in conclusion, si Meps ay top.
9: Yes, si Meps ay top. Yes.
5: Tapos si Meps ang tapos si Yo ang bottom.
9: Oo.
8: Oh.
9: Yun ang nangyari.
5: De, pero paano yun? Nalaman nila na sira yung monoblock. Paano yun? Paano yun, Meps?
6: Ganito, nasiyo yung monoblock, nagulat lahat nakatingin. Mga audience, mga taga-vibe, eto nga, natingin nga. Lahat kami, lahat naman.
8: Wala na, pre!
5: Lahat talaga nakatutok sa inyo?
6: Oh, dahil nakatingin sa amin.
7: Wala na pre. Para remember ka lang mga taga-bite.
9: I can assure you, I can assure you. Pati yung security, pati yung staff, pati yung first aid ng vibe, lahat nakatutok
4: sa kanilang dalawa. Hindi, hindi. Hindi.
9: Nasabi ko sa inyo.
4: Grabe naman. Nasa waiting room kami noon. Nasa loob kami na ng waiting room.
9: Eto
2: guys,
9: na.
2: Guys.
9: Buong nasa bansa ano? Nalagapak.
1: Na.
4: Guys, nasa starboard na pala yung bad trip, boy. Yung image.
9: Nasa may kasabihan nga na naman. May kasabihan nga naman. Tumba ng isa, tumba ng lahat.
4: Hindi. Tumba ng isa, tumba ng dadamay ng kastabi ko.
5: Gago.
9: Pre, Mets,
5: buong tao talaga sa audience talaga. Like, as in talaga. Nakatingin talaga kay Mets talaga kayo.
0: Pati ba host? Hindi. Pati ba host?
4: Anong grabe naman? Yung host na cast na dun sa third floor. Sa studio pa yun. Ang nangyari kasi, andun mga taga-security, mga taga-vibe, at mga taga-audience. Ayun.
5: So ang ending, ang ending dun, Mips.
9: Ito nga.
5: Na ano ka, na biktima ka, na biktima. Na ano ka.
9: Ang ending, Titanic.
2: Aray ko.
5: Titanic ang pota.
9: Pero seryoso.
4: Titanic recreation sa vibe.
9: Talaga yung nangyari, nag-snap yung paa ng monoblock. Ganun ikay.
5: At hindi lang siya basta-basta nag yung snap talaga, yung literal na hinati, kinati siya.
9: Sorry Mebs
5: lang, personal lang to, pero sorry kung personal to sa'yo Mebs, pero gano'n ka makabigat?
7: Wala na!
5: Sorry Mebs, sorry Mebs, kailangan ko kumuha ng joke niya yan.
9: Okay lang, okay lang.
7: Transmitter kung nandito ka man, out na tayo dyan!
5: Baka, ay gago, may tumawag.
7: Hirap pa illustrate.
1: Sino yun?
7: Hirap pa illustrate, sorry.
10: Hindi ito si Miko. Ito yung monoblock. Ito yung monoblock.
7: Mips! Nawagan yung monoblock.
1: De, monoblock yan niya. Wait lang, andito yung monoblock ni, ano, ni Mips.
5: Hindi nisconnect ko si
7: Miko. Ay, Mips! Ba't mo naman ako sinira?
5: Ito. Blue, may mga tanong ka ba kay Mebs, Blue?
9: Sige, Dab, go.
0: Tanong lang ako, ano?
7: Tumba na!
0: I was wondering, Mebs, sino ba bias mo sa mga vibe jocks?
9: Alam mo kung sino.
0: Sino?
1: Sino?
9: Vibe jocks.
5: Sino, Mebs? Oh?
9: Derby.
5: Teka, nag-echo tayo.
9: Hindi, ito. Pina-fangirl niya si ano, pina-fangirl ni Mef si Manny.
5: Hindi, wait lang, si J-Pur kasi yung kasalanan ito.
0: Ayan, sino si Manny? Ay, nako.
5: Sino yan, Mef? Sorry, nag-echo kasi si J-Pur.
0: Who?
9: Alam ba ko sino?
0: Who is your bias at Vibe Jocks?
5: O, sino yung bias niya sa Vibe Jocks?
9: Alam ba ko sino? Aba na, sa aking pagbabalik...
0: Na-overtime na kami.
9: Ito talaga. Sabihin ko na lang si Manny Pangilinan. Tapos.
7: No!
0: Ay, nakapusin.
5: Sige, Mebs.
9: Hindi. Ang bias ka talaga si Ana Ma'am C. Yes.
1: Ah, parang si Teddy lang, okay.
9: Alam ba kung bakit?
0: Why?
9: Hinatak ako ni Teddy. Ay.
0: Sino? Si Ana ba?
7: Hindi na nahawa ka lang kay Trebs.
0: Oh, si Ana Ramsey ba? Hindi ko narinig eh.
9: Hindi. Oh, Ana Ramsey. Alam ba kung bakit? Hindi, talaga na, maganda siya at mabait. Medyo mabait talaga siya sa personal. Na-meet namin nung vibe at ayun, medyo nagustuhan ko na yung kagandahan at kindness ni Ana. Ayun. Kaya isa sa inyo sa mga bagong ano, bias ko sa Vibe Jack.
5: Parang familiar yata.
9: Ano yan?
1: Mm.
9: Hi! Ako nga pala si Terry!
1: Na!
2: Oh, na!
5: Wait lang. Mebs, babalik pa ba kayo sa Vibe?
9: Ewan ko.
2: Hindi na.
9: Hindi!
5: Pero kung babalik kayo sa Vibe, Isasama niyo ba si Terbi?
4: Oh na.
6: Alam mo.
7: Ganda 'yon. Dalawang pang ano?
6: Gio.
7: Ano lang si?
5: Yes, Maps.
6: Alam mo.
5: Yes, Maps.
6: Plano ko eh isama si Terbi dahil pamamit na yun si Yo.
0: Terebi, sumama
5: ka na! Terebi, sumama ka na!
1: Terebi, sumama ka na!
0: Yo, guys, guys, MSA, masasabihin ako. Ano?
1: MSA.
0: Ito, ha? Pag hindi sumama si Terebi, isubong natin kay Mikalib, okay?
5: Ito na lang, Meps. Para mag-convince natin si Terebi. Meps, pag hindi ka sumama sa susunod na vibe, ipapasok ka namin sa smile. Gagawin ka namin.
1: Oh, delikado. Oh, yeah.
0: Bro.
6: Alam mo ba? Bro. Hindi ko bibitawan ng cool. Dalawa na lang kami ni TCP mag-show to.
5: Hindi, ano lang,
4: within that
6: wait lang session, sandali. 50
4: monoblocks were found broken. Yes.
6: Sa kabila mo na ako, kasi found talent daw sa kabila. Wait up, babalik ako.
5: Sige, okay. Salamat, Maps!
4: Pag sumama si Terebi kasi, ano, may gaganap na news report. Ano,
5: within that wait lang. Na-silent daw yung Cool FM, gago. Na-silent daw yung Cool FM. Na error daw. What the?
1: Aray, sasabog ang PC ni ano ni Tius.
6: Pero ito talaga yung plano. Ako, ginagatekeep ko lahat ng mga pinaplano nila. Pero ito talaga, in any event na sumama si Terebi, ang gagawin ni Terebi, ang sasabihin ni Terebi, pagpasok nyo sa 7-Eleven ng TV5, sasabihin ni Terebi, hi, ako nga pala si Meps.
4: Sumama si Terebi, ano? Yung mangyayari, within that day, 50 monoblocks were found broken.
6: Nasabi ko sa inyo, yun ang gagawin.
0: Oh, guys.
1: Wala, body shaming, cancel.
0: Yo, guys.
4: Ako rin naman eh. Tingnan mo, technically speaking, sira din yung ano ko, yung gaming chair ko. Tingnan
0: yo.
6: Pagbigyan niya si Blue Wave.
0: Yo, guys.
1: Ano yung Blue Wave?
0: Ano? Pop! What if, kapag umaten talaga si Terebi sa vibe, magdo-donation drive tayo para sa kanyang bagong PC para
5: yes.
0: Para mag-work na, para hindi mag-lag yung ano niya.
5: Bakit i-arbor natin yung ano?
0: Thank you for watching Gio Blue Show and kami salamat
6: ala.
0: I love you TV Amiga.
1: Tuloy mo na.
5: I love you Aya.
4: Happy New Year.
1: Oh,
0: Roll the credits.
5: I love you Aya.
0: Love you Bumiko. Ay mali.
6: Katrina Lili, thank you very much.
5: Oh. Love you Uzi from Birds and Drones.
0: Ay nako po.
1: I love you Karakuwakari.
5: I'm Gio.
1: Especially sa cosplayers.

0: Mamay, ito na masasabi ko. Pasensya na. Sobrang late. Hindi ako makalag-like-up. Hindi. Ay, nako. Itang. Okay, it's now 11:27. Oy. Ito na talaga. Live na. Ito na ang Tita Meps Magazine. Hello! Live. Kakatapos ko ng kumain, kakagaling lang ng vibe. Ito na, ilalabas ko na. Na ako lang pala mag-isa. Pero bago mo na yan, live tayo, yes? Sa Cool FM, Cool TV at Namau Online Live. At syempre sa Radio STI sa mga Tulsita ng Namau. Wait lang. Kasi, at the moment, kinakapit ko pa yung mga kuha ko. Ganito kasi yon. Dapat nag-live cap ako kanina sa Vibe. Kaso, sa baga ng internet sa MVP, wifi nila free. Pero yung data din, wifi nila free, kahit data ko, kahit nasa stage na sa loob ng MVP Studios, ayun, hindi na ako nakapag-live. Hindi ako makapag-join in. Pero yun, mamay, kung nakikinig ka, pasensya na. I'm sorry. Late na tao dito. Hindi ako makapag-live. And, ito pa nga. Wait lang. Kasi kinakopy ko pa lahat ng pictures dito eh. Habang naghihintay tayo. Wait lang. 9:12 na. Hey. Hi pala kay Presley. Hello.
1: What up, Mips?
0: Hello. Kakasimula ko lang at kakapi ko lang yung mga puwa ko dito. Kasi ganito yun. Hindi ako nakapag-live kanina sa live gap. Hindi ako nakapag update. Ang bagal ng net doon sa stage. Ang bagal din doon sa labay. Kaya ako makapag... Ay. Mamaya ay kukwento ko. In a bit. Pero kinakopy ko pa.
1: So, di ba, Meps? Pa-TNT ka, Meps?
0: Ha? Ano?
1: Di ba, naka-TNT ka, Meps?
0: Oh, TNT ako. Date ako na yun, ha?
1: Di ba, ano? Para sa MVP Studios yun?
0: Sa MVP.
1: What ang bagal? Eh, studio naman nila yan, ay.
0: Oo, studio nila yan, pero ang bagal ng servisyo. Pambiya yan. Oh, sige, sayo muna tayo. Oh. Bayo muna tayo. Babaya. Thank you. Wait. Okay, abang tawag dito. Kasi makaka-topic ko muna dito eh. Five, four, five.

0: will, who, oh. Dali. Kinaka-pipis ko sa laptop ko. Pizza. Okay. Okay. Ayan. Oh, kita ko yan. Nabuwabay si MSA.
1: Uy, ba't may bayo?
0: Sige. Oh, bayo ba?
1: Sige, bayo pa.
0: Dito sa... Dito sa... Dito sa... Dito sa... Dali. Five, four, three, two. Yeah,

0: So habang tawag dito, habang nanghihintay tayo, mamaya, stop music na, stop music. Damay, stop muna. Yeah. Stop. And thank you. Mamaya, may ikakwento ako. Kakaiba. Kasi next Saturday, pahinga ulit ako. Pero ayun, as a by chairman, Kuya Pao, na nagpaalam na ako na pwede ko i-announce to. Pero mamaya, yan isa sa mga pagbabago sa Cool FM. Mamaya, ikakwento ko yan. Mamaya. And, sino to? Ay, sino to? Wait lang.
1: Alternate ko.
0: Ah, nakasimulkas ba tayo sa tawag dito?
1: Hindi. Actually, laptop ko to.
0: Ah, okay. Copy. Okay. So, yun. Mamaya, may kukwento ako. Mamaya, may announcement ako, kakaiba. Pinalam ko mo to kay Kuya Pao. Ang announcement na ito. Okay, abangan natin. Bakit pa ang tawag dito commission ng All It's 24? Nainig ko yan. Electricity now. Ay. Shout out. Speaking of, simula ngayon Nunes, isa sa mga pagbabago. Last time.
1: Yeah.
0: Oh. Yeah. Baka yung mga ganyan tugtugan, mga tipang tawag dito, generic sound. Mamaya. Okay. Kwento ko na yung isa sa mga napakinggan natin. Mula sa Cool at sa Smile, nakasimulkas na ang All Hits 24 Mornings. Pero, dahil pa lang yun. Dahil simula ngayon Monday, simula ngayon Monday, ang whole, it's All Hits 24 Mornings ay i-e-ere na simula ngayong Lunes. Full lang siya yan by a Cool and Smile Radio 9 to 11 a.m. Yes, hosted by Matt Reinhardt and Chuck. Oy, sa mga pwede mag-request dyan, pwede kayo mag-request sa All Hits 24 Mornings kay Matt. At syempre, ipa-play yan yung mga request na. So, abangan yan. Simula yan. Cool. Thank you kay Matt sa pag-opportunity na makisimulkas sa iyon, sa Smile at Cool ng All Hits 24 Mornings. And, syempre, speaking of sa new studio tonight, papagin na yun sa All Hits 24. Simula ngayong Lunes. Okay. Eto na nga. Nakopy ko na lahat ang mga lawawang ko. Nandun ako sa vibe. Kasi kanina, itong kwento ko buti nagpalit ako ng alas 2 kasi 4:30 p.m. call time. Pero, ay itang, dali, susurge ko natin yung laptop, malulobat na ako. Okay. Yan. Naka-charge na. Yes. Okay. Kanina, kaya ko nang nangyari. Kanina, nandun ako sa, pumunta ako ng late na kasi alas sa 3 p.m. call time, pero dumating na ako sa 5 ng alas 4 sa TV5 Reliance. Kaming tatlo lang ni Tope at ni Kenny G ng taga OOC at TBRO lang ang pumunta. Yeah, kasi gusto ko pumunta na yan. Gusto ko yung makita si Gary B, si Moira, and iba pang kasi yung vibe ngayon is malakasap na ay. Okay. Baka pinakita ko picture niyan. And stop music muna. May ikukwenta ko. Stop muna. Nakikinig ka man doon mga eh. And I said this very, very carefully na safe ako sa monoblock. Yes, safe ako sa monoblock at Itang biglas na responding ang laptop. Hindi. Hindi. Hindi. Sana kuma. So may kasama ka. Hey. Eto. Itang. I-share screen muna natin to. Wait lang. I-open ko lang itong picture na to. So yun, habang tawag dito. Ay, ba't ako restate? Rotate. Okay. Mm-hmm. Ay. Yeah. Slow down, ladies. This is Cool FM. Cool FM Rock. Ay. Ay. Wait. Okay, sadali. Habang inayos ko tong yan. Okay. Ba't ko dito the previous? Yan mo na. So ito. I-share screen ko muna to. Wala muna stop. Ah, sige. Ito na. Gusto nang kikwento ko. Ito yung nangyari. Ang una niyo makikita is kapuso. Yes. Proud to be kabusay. Hindi, ito yung kanina ko ako. So, ito, nandito ako sa TV5. Ito, nandun kami sa stage. Wait lang, naka-screen pa tayo? Ayun, okay. So, ito, nandun kami sa stage kanina. Ayan, ito yung monoblock. May wago monoblock. Ito yung time na yun. Nasa likid kami, nakatayo. Safe na safe akong time. Pero, eto. Ito yung nangyayon. Ito kami sa taas. Ito yung nasa taas. Ito tayo na alanganin kami. Dahil, ayun. Alanganin kami. Akala namin, hindi na kami papasok sa MVP. Kasi, punong-punong-punong-puno na ang MVP Studios. Na yung first time kumanasan na pumasok, pumunta na manood ng vibe ng punong-puno at grabe. Jam pack ng audience ng vibe. Kala ko, di kami makakapasok. Pero yun, tingnan naman ang paraan para makapasok kami. And, ayan. Halika kami sa vibe. Nasa gilid kami. Timer. Nasa gilid kami ng tawag dito. Ng TV. Nasa gilid kami ng audience. Okay lang kami na hindi nakaupo. Paligasa din kami naka-monoblock eye. Nakatayo kami buong show. Yes, nakatayo kami buong show. Bakit? Wala kami space. Hindi na talaga kaya ng vibe na hindi na kaya ng lahat makaupo kasi punong-puno na kami. Even sa tao dito, hagdan ng MVP and habang hagdan ng audience, inuupuan na. Kaya ano yun? Oops, kuha ko yan. Eto. Ito na yung opening. Bila, nandun kami sa kinakagilid. Medyo malapin kuha ko dito. Maisi na yung opening nila dito. At wala... Ay, andito yung inya... Eto. Kumabulong ko, dito yung inaabangan ni Etana, ni Terebi na si Anna Ramsey. Crush ni AJ na si Queen Nai. At andun din ang tawag dito. Paborito din ni TCB ni yun na si Selena. Ay. Joke. Okay. Wait lang. Mm-hmm. Eh, makakuha ko. Medyo. Eto, nagkaroon ng technical difficulty ng smart. Pero doon, the show must go on. Eto yung tawag dito. Sino ba yung kasama ito? Sino ba yun? Sali. Dali ah. Oops. Sali. Oops. Yung kasama namin, yan yung isa sa mga nag-perform, which is a vibe spot, ay si JBX pa yun. Wait lang. Sabi na sa Discord. Dali ah. Balikan ko lang yun. Hindi ko pa sinaalala kung sino yung tawag dito eh. Mm-hmm. Okay. Which is... Asan na ba yan? Ayun. Si J2X. na isa sa mga choreographer ng SB19, which nag-perform siya sa Vibe Spot. Yes, isa yun sa mga sikat na choreographer ng isa sa mga P-pop group na SB19. And ito naman si Moya, na nag-perform siya ng isang bagong kanta ata yun. Tsaka yung Malaya, yung pinakinggan natin na Malaya ka na. Labs mood kami nun kanina. Nasaan na yung Kevin? Hindi siya ako nun eh. Hindi ko makakapi ata yun. Dali. Basta yun, buti, ang lapit namin tawag dito sa gilid kami ng stage ng Vibe. Ang lapit namin yung pamakuha namin si Noira. Eh, mga artista ng Vibe, ayun. Wait lang. I-video pa kami nun eh. Nasa na yun? Hindi ako na-video. Nasa, hindi kasi na-play yung video, kaya ayun pala. Okay. Kasi huwag na natin play yung video. Pero mamaya ipipili ka isa sa mga video na tawag dito. Ito. Ayan, kanina nakuha namin si Moya. Ito si Angela Muji. Ay, ay di pala Angela Muji. Tama ba? Hindi, si Jada ng nasa top 2 spot ng main by leaderboard. Ay, di pala. Hindi pala Miss Tira. Number, ayan, si Angela Muji na nasa main vibe leaderboard. Siya yung nanguna sa main vibe leaderboard. Yung isang sa mga kanta. At andun din ang cast ng ano yun? Yung kay dating kay Alice. Yung sequel ng The Seducing to Iqbal. Nakalimuto ko na yung pangalan. Basta yun. Cast ng sequel ng Seducing Trick pala na si Dating Alice Perez. Yun, Dating Alice Perez na streaming na sa Viva One. Well, ay, eto. Shoutout kay Kenny na sa likod. Eto, AJ, kung nanonood ka man, nakikinig ka man eh, eto ang iniidolo mo na si Queen Ai. Wow. Ayan, labit namin kanina, oh. Kitang-kita namin. Oh, puha ko yan. Wow! Ang liwanag! Ang kumukha na liwanag ah. Ito na yung part kay Gary B. Yes! Ito yung pinaka-best na performance ni Gary B ang natuklasan ko, which is kahit 62 years old na siya, napangako sa galahato, paghato ng performance niya sa Vibe kanina. Mamaya, play ko. May nakuha ko ang picture ng di ka hinahinala. Ang kinanta niya, di ba na lang, natutulog ba ang Diyos? Tapos tawag dito. Ano yun? Di ba na lang? Kaya, basta ang dami yun. Ito, dami ko. Ayan, lapit namin. Basta nagustuhan talaga ang performance ni tawag dito, Gary B. And hindi na kaya ng aking pong yun. Yan, isa sa mga nakuha ko, which is nag-overtime ng Vibe. Yes. Another overtime, hindi na po tulad sa Cool FM at sa TV Pine. Di tulad last time nang kagagnaan pa ng BNH Mornings, naputulan pa. Oh. Teon, na-overtime ng 10 minutes. Ayan, ups, last email. Oy! Showtime na yan. Wait, okay. Yan yung kuha ko kanina, yung nasa announcement. So, yun. Sa aking tawag dito. Itang. Yun yan, sa aking summarize, kahit man nakatayo kami, kami tatlo, yes, punong-puno, jam-pack ang Vibe Blast kanina. Na-enjoy pa rin ako, solid pa rin. Isa siya yan sa mga solid na na-enjoy sa Vibe Blast. Bigatin kasi yung mga tawag dito, nag-enjoy sa hataw ng hataw, kanta ng kanta, yun. Basta thank you pa yung TV5 kahit nagbago man ang format, pero hanggang ngayon, patuloy pa yung tawag dito magbigay ng OPM5 pa sa mga Pilipino. Patuloy yung mabuhay, patuloy yung pagpatay ng mga OPM songs, hindi ka asta tawag dito. Wala mo sabi. Basta yun, marami akong tawag dito. Marami akong experience sa papa na nanasan. Yan isa sa mga nala. Kinaka-best na performance ng Vibe. Which is, ando si Gabby B, Moira, napawilap, napahataw, napakanta, napawantusa, and PS. Wait lang, naglalag ang aking Discord. Dali. Then, yan. Okay. Yan, stop screening ko na nga to. Yun. Ito yung pinaka-best na performance yung nanasan ko. Yan, isa sa mga best. Pero pinaka-best pa yun yung huwag ka na mawala. Yung mayonnaise na performance. Nandun kami July 4 kasama si Yo. At iba pa mga kasama. Solid pa yun yan. And TOC, kung nakikinig ka mga yun, tapos ng stream ko. Waka. Hey. So, yun.
1: TOC.
0: TOC. TOC. TOC.
1: Hello.
0: Yan. Kasi, kakatutok.
1: Ay, matapad eh si Romarde.
0: Kakatutok yung kay Katoy na hali. Ay. Chok, chok, chok, chok, chok.
1: Uy!
0: Joke! Basta yun! Iyan isa sa... Iyan talaga ang mga nabanas.
1: Okay na, Romar.
0: Okay na. Yan kasi. Yan kasi. Ah, tinawagan na ng nanay niya. Okay na, wala akong mic. Kaya pala. Kaya pala. Okay lang, kalang, kalang. No problem, no problem. Kung kikigim ko ninyo, no problem. Kaya hindi na anuhan. Basta di marinig na mama mo. Usap na natin. Buti, di ko sinabi. Usap na nanay. Sorry, sorry, sorry. Di ko napansin. Ano ba yan? Ah, buti di narinig. Yung joke ko. Ah, naka-earphone. Gusto ko mag-edit ko ba yung joke ko? Ay.
1: Joke, wag joke. Na, tol.
0: Wag na, wag na. Payap na. Ano sabi? Pwede mo na, Meps. This Porsche was bought to you by you, Meps. Naloko pa rin ako dun sa Euromeps na yun. Anong Euromeps?
1: Monomeps.

0: Sabi ni Presley, Monomeps, Ames, Pangay Meps, ano pa, Euromeps, Love You Meps, sabi ni Presley sa akin, ay. Dinainig. Dinainig ang ngiti naman. Dinainig.
1: Uy, rinig ko yun. Rinig ko yun. Anong love you?
0: Ikaw nagpasi muna eh. Sa ngayon, 11:51 na. Magbabalik muna ang Tita Mertz Magazine makalipas ng ilang paalala. Galaw-galaw na Meps. Ay, magkala-gala na Meps. Galaw-galaw na Mark.

0: AOC, hindi ito yung gumagana. Gusto niyo ba ng inyong... Ay, iba pala yan. MSA show. Iba pala yan. Speaking of, sa kalasuro yung ngayon, umi-air ngayon sa ating kabilang, sa Smile Radio, ang... May sasabihin ako, season 2 na umi-air ngayon sa Smile Radio. At ayan, nakikita nyo. Alam kayo nga. Ah, kasi... Sa ngayon, nakikita nyo sa TV screen. Wait lang. Sali. So, sorry ma. Ingay ako. Kasi nakikita ng mama ko eh. Okay. Ang nakikita nyo live ay Meraki. Naglaro sila ng Meraki Minecraft. Nakakasunod ko yun sila nagay live gaming. Hanggang 12:30 yan. Siyempre. Ayan. Okay, balik tayo sa ating programa. Dapat meron tayong maps as anything ngayong ding Sabado. Kaso, ito sa skin ko ah. Ito sa kasalukuyan kami ngayon ay naka dalawa lang responses. Hindi ko muna ito ibubuksan dahil mag-iipon muna ako. Dapat ngayon. But for now, sado muna. Ay, hindi ko muna ito bubuksan sa next episode ko na ito ipipay dahil eto nga. Stop na natin. Okay. Dahil i-announce ko na. Oops, next ko. Wala muna music. Kung sino papatugtog. Thank you. Okay. Eto na nga. Kasi dapat ngayon yung next ask question. Pero hindi ko muna ito itutuloy. Dahil next week, hindi mo na ulit ako ere. Alam mo kung bakit? Ito na. Ang isa sa mga pasabog, which is simula September 21. Ito alam ng iba, pero pinaalam ko na kay Kuya Pao about dito. Kasi next week hindi ako ere dahil babalik ako sa September 26. Ito. Ang isa sa mga pasabog. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Ay! Okay.
1: No.
0: Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Wala kasing jobs. Okay. Ito na nga. Pinalam ko na to sa aking chairman ng Smile Media Group na si Kuya Pao. Kasi next week, hindi mo lang ako at babalik ako sa September 26 dahil simula ngayong September 26. Kung nakikimag-geo, sorry, pero pinaalam ko na to kay Kuya Pao about that. Ito na lang isang pasabog ko. Kasi simula ng September 21, marami pang changes ng Cool FM at hindi ng Cool FM, pati Smile Radio.

0: Yes.
1: Ayun.
2: Halak ka ka. Halak ka ka.
0: Ay. Ito na nga.
2: Halak ka ka ulit.
0: Bago mo na yan, halak ka ka na rin tayo. Alas 12 na, inaapot na naman ang ating gabi. Yay! Ay. Yo. Welcome sub SOP. Joke. Ito na talaga. As may as go signal ni Kuya Pao. Simula ngayong September 26. Bumar Presley. At sa mga nakikinig ngayon sa Twitch at sa Lamaw Online Live, mag-ready na kayo. Dahil simula ngayon, September 26, mapapakinggan na ang Tita Mebs Magazine sa Cool FM, Cool TV, Lamaw Online Live, sa Facebook ng Cool, kung mayroon man, at higit sa lahat ay Okay. Success. Yo! Oh, success. Jumbo, ting. Isa pa nga. Yeah. Tapos, ting. Ting. Okay, stop. Nag-gawin. Okay, ito na. Pag sa Cool FM, Cool TV, at Namaw Online Live, mapapakinggan na ang Tita Mebs Magazine sa... Stop. DCX! Hindi, joke. Oh, speaking of DCX, yun nga, simula ngayon mamaya, may 12 na replay ng alas 3 ng umaga, simula ngayon no. Simula ngayong Linggo, September 13, alas 2 ng umaga. Cash up lang yun, hindi yung live. Bukod pa sa DCX, ulitin ko, Cool FM, Cool TV, Lamaw Online Live, pati DCX, Indelay Telecast, at higit sa lahat ay, drumroll please. Shoutout muna kay Starus na nandito ngayon. Hello. Ito na nga.
3: Hotdog ni Beth Logs. Gawa.
0: Hello.
3: Why foodies? Ay.
0: Okay, ulitin ko. Mapapakinggan na ang Tita Mebs Magazine sa Kapamilya Channel. Ay, hindi na sa Kapamilya Channel. J-Facility. Nanot na nga ako. Sorry. Pamabagil ito tayo ng ABS. Kapamilya Channel, Kapamilya Online Ride, ABCTV. The power of two. Sige, tuloyin natin to. Sige na. Tama, wala na paligay-ligay pa. Okay. Back to series na tayo. Mapapanood na ang at mapapakinggan ang Tita Mebs Magazine sa Cool FM, Cool TV, Lamaw Online Live, Cool FM sa Twitch, Cool FM sa Cool FM sa Online Radio Box, Discord server ng Smile Radio. Yes, exclusive sa mga nag-boost. Mag-boost na po kayo sa Smile Server para mapapakinggan ng mapapakinggan ng full radio access ng Cool. At syempre sa Smile Radio. At higit sa lahat, jump ulit. Sa Smile Radio at Smile Channel. Balak pa ka! At ako na ito. Yes, simula ngayong September 26. Simula 26 ang Kita Vibes and Cuisine mapapakinggan na sa Cool F ay sa Smile Radio at Smile Channel. Simula ngayong September 26, still 11 PM hanggang 12 midnight na. Yes, isang oras na. Yes, mapapakinggan din sa siyempre sa Smile Online Now. Simula yung September 26 na yan, ulitin ko. Kita Mers Magazine, magsisimula na sa September 26 sa Kabat Cool FM, Cool TV, Labaw Online Live, Cool TV sa Twitch, Cool FM sa socials, pati sa Smile Radio, Smile Online Now, at sa Smile Channel. Simula September 26.
1: Yun.
0: May pa-teaser na. Yon. 11 p.m. to 12 midnight. Bakit may Tower of Doom? Ay, nako. Okay.
1: Oh. Sige ko. Tuloy mo na hanggang tulo. Ay.
0: Yon. Tita Mers Magazine, simula ngayon September 6. Masalawak na. Yun pala isa sa mga pag... Pats na isang dita ng mansanas. Yun. Sa September 26 na. Yep. Ang cool.
4: Actually, Meps, itong ginagawa ko ngayon is para sa Spotify ko.
0: Ah, kaya pala. Maninig ako sa tita ng mansanas. Uy, yun o. Speaking of sa tita ng mansanas. Support natin si yung may tituloy CP Apple sa September sa Cool ay di sa Smile Radio Smile Channel.
4: Anong Cool?
0: Sa mali namali ako gago lang tuloy ako. Yun, ulitin ko, Tita Mers Magazine mapapakinggan ang papapanood na sa Smile Radio Smile Online Now at sa Smile Channel. Yun pala isa sa mga pagbabago ng school at Smile. The best, hindi ko na mapapakinggan. Yun! Yan, mapapakinggan natin soon. Yung pala isa sa mga pagbabago. Next week, yun nga, Always 24 Mornings with Matt Reinhardt. Bakit with TGO? Bagay. Yun. Tanawag dito. Yes, simula next week, may TO List Rent for Mornings na. At simula na yung Lunes, simula na ang full launch next News Radio Tonight with News Radio Team from 10:45 to 11:30. Yung pa lang. Yung pa lang isa sa mga pagbabago. Pero September 2 naman, hindi ko muna i-disclose. Pero yung pa lang, Tita Mers Magazine pa lang magbabago. Na mapapakinggan sa Smile and Cool. So, sa 12:09, magbabalik mo na Tita Mers Magazine, makatagas ang ilang paalala. Yeah. Yeah. The power of two.

0: life.
1: Ito lang masasabi ko sa commercial ng PFC. Ay, nak. Tawa talaga ako sa commercial ng yung babe. Yung ad na yun.
2: Hi guys, today kakain ako ng fried chicken.
3: Oh, p***in ang fried chicken na yan, pangit lasa, b***o, tango,
2: Uy, ano ba yan? Ba't kalagmumura nga sa public space tayo?
3: Eh, lasang tae yung fried chicken na to eh.
2: Anong fried chicken? Oh, edi dito ka na lang sa, ha?

0: Yan. That was commercial by this watch is brought to my PSC. Anyways, balik tayo sa show. Shout out kay Kenny. Hello. Solid bro. Galina. Paldong palda tayo. Kahit takatayo tayo, gabi. So, yun. Talito. So, yun. Thank you. Sa ulitin ulit. Okay.
1: Thank you. Ay.
0: Thank you. Okay, speaking of thank you. Wala tayong NSA show. Di pa yan, uy. Isit na yan. Okay, balik tayo. Ano ba ako nakalimutan? Okay. Bago tayo magtapos, Wesley, pwede ka mag-promote anytime. Anong sasabi mo sa last? Any last words? Wesley?
2: Hoy, ba't na yung salita ng mansanas?
0: Uy. Wesley, kung nakikinig mo yung any last words bago tayo magtapos. Wala?
2: Actually, wala. Ay, sa headphones ko pala yung ano yung audio na salita ng mansanas. Sorry, guys.
0: Okay lang.
2: Nalutang.
0: So, yun. So, si PSD, papakinggan siya sa salita ng mansanas sa Smile Radio, Smile Online Now, at sa Baliklamaw. Yes. Kanina. Magkaibigan itong dalawang panig.
2: So, ibig sabihin nito mga boss, magkaibigan itong dalawang panig.
0: Well, sino plus kanina sa salita naman sana sa Baliklamaw. Okay. And speaking of Baliklamaw, sa Lune, next week, since hindi pa naman totally rebound, so, sa next week, which is 9 a.m., all is 24, tapos News Radio Tonight, ng 10:45. Next week, sa, okay, ito yung mga abangan sa Baliklamaw, makinig kayo.
3: Ibig sabihin ito, mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Gago ka talaga.
3: Ayan, oh. Apple and Google na yan. So, ibig sabihin ito, mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig. Ayan o. Apple and Google na yan. So, ibig sabihin nito mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
0: Jesus, my Joseph. Ay, nako. Okay. Tapusin natin to. Sana 12:30 tayo magsasa. Okay. Sa Baliklamaw next week. Monday, sa ating Baliklamaw, unang clue. Think ang ang version 2.0 ni MSA sa Lunes. Sa Martes, ang last day na thank you na na murikat. Sa Wednesday, unang episode ng inaabangan ng Cool FM. Sa Thursday, ang nakakaloka, uminom ng Jukebox.
4: Lahat ng drama, tawanan, musika, at iba
0: uy,
4: pa, nandito lang yan.
0: Wala pa. Okay, ulitin natin. Ang mga aabangan sa Baliklamaw next week, sa Lunes, Clue, version 2.0 ng pagbayo ni MSA. Martes, ang pagbayo na may halong pulikat. Wednesday, unang episode ni MSA. Hindi yung MSA show ah. And Thursday, ang pag-inom ng drive bus ng isang kalamao. Alam mo kung sino? Abangan. Abangan niyo na lang sa aking announcements of na balik lamao. So, balik lamao on Mondays, Tuesday, and Wednesday is 8:30 p.m. and Thursday is 7 p.m. Friday, hindi ko pa alam kung magpabalik lamao na or may good day with Smiley sa Friday. So, speaking kasi Beauty with Smiley is Monday, Tuesday, 7 a.m. today. 10 p.m. na ang good evening sign is and been Monday and Tuesday next week. Then, syempre, may Sandy Boy Gold, Tambayang Quadro Blast, Talk of the Legends, at, uy, next week, magbabalik na. Magbubukas na ulit ang cafe ni Aspir, ni Cairo, Pega, Lasi, eh, Cairo, Pega, Lasi, Cairo, Pega, sa Aspir's Cafe sa pagbabalik na yung Wednesday, 7 p.m. na po yan. And Thursday, wala naman na. Ay, sa Friday, animase, sige na, i-air na namin. Akala ko, Monday to Friday ng Tambayang Grado. Yung pala, isasahin mo ko sa panang animase.
3: Apple and Google na yan. So, ay, ibig sabihin ito mga boss, magkaibigan na tong dalawang panig.
4: Lahat ng drama, tawanan, balita, at...
1: Ano kon po ni Steve? No! Ayoko no, please, na yan.
5: What's up, Tita Meps?
0: Is it na yan? Anyway, hi, AJ. Ano reaction mo nung pick?
5: Balita ko, wala ano, balita
0: pa,
5: ko.
0: Wala pa. Oo, lapit na. Nagulat ako na sa likod ko na pala si Queen Ay. Eee?
5: Na all, nakapag-picture. Next time.
0: Yun. Plus J. Wala pa! Excited! Wala, may personal connection. I stay night your connection.
6: Personal connection. Sponsor. Personal connection.
0: Kumaya pa. So yun, next week, balik na mga pa rin. May Tabayang Kwado. Talk of the Legends. Tsaka pagpabalik na Aspis Cafe. And may mga shows pa sa Smile, which is yung Sandy Boy Gold and The Blue Talk, The Nikilugan.
7: Sun.
0: Andiyan ka na pala, Mamay.
7: Nakapasok tuloy ako, Sun. Saan? Gamit ng laptop ko, Sun.
0: Success. Ay. Excited.
7: Ang nakakatawa, pre. Yung TOC, ano, katabi ko lang sa laptop ko, tapos may re-remote ko sa laptop. Yung TOC, gamit laptop. Nakakatawa, no?
0: Ang galing.
7: Ang galing. Ginagawa ni Presley.
0: Oh. Bakit ako na naman yan?
7: Bye, remember, nire-remote mo yung TOC mo gamit sa laptop mo kasi bumaba ng ano, ng second floor.
0: Ayo. Oo.
7: Ayan.
0: Ayo, relate ko yan.
7: Napapasok tuloy ako gamit laptop.
0: Okay lang. Okay lang.
6: Pero
0: yan.
6: Pero nai-aminin mo.
7: Ano? Oh.
6: Madalas ka rin magpa-ay pa. Bawal.
0: Baka mamikom tayo.
7: Anong madalas?
0: Anong madalas? Sige, kwento mo. Pwede tayo mag-extend.
6: Madalas
0: sige,
6: ka rin mag-vibe.
0: Vibe hindi!
7: Sports boy. You're a
0: man. No!
5: You're a maps.
0: You're a maps, mabibigyan ko pa.
6: Sponsored.
0: Sige.
5: You're a maps versus sige. Boratek.
6: Hindi pa tayo sponsored.
0: Hoy. Huwag seryoso na tayo. Online station na to.
7: Bro,
0: ito panahon ni Stephen. Ganito panahon ni Stephen.
7: We cannot spell... We cannot spell sex without SDR. Manila SDR.
5: Yo, what? Manila ZXDR.
7: Manila ZXDR. Oh! Oh! Pre, bakit SNMI? Ay.
6: Salitak naman sa Delia.
0: Hindi.
7: Oh, tapusin nyo na si Mavs, pre.
0: Sige, ako lang mabilang. Pwede tayo mag-overtime. Go. May maisip pa ako.
7: Ah, so ito pala yung Tita Mavs overtime.
5: Sakto, pre. Sakto. Hanggang 2 a.m. daw si Tita Mavs.
0: Ayan. No! No, baka ma-overtime pa tayo sa DCX na dinig telecast.
7: Always.
6: 12:45 in the evening. Ay.
0: Oh, yun nga, speaking of yun, hindi na mapapakinggan ang paborito ni TVP sa DCX ang Private Talks. Ouch.
7: Ano daw?
0: Private Talks. Hindi na
5: sad.
7: Bro, akala ko Deep Talks. Ay, sorry.
0: Anong deep talks?
6: Anong deep talks? Uy!
7: Deep Uy! Talks yun! Talks! Anong throat? Uy! Staros! Iba yung narinig mo!
5: Anong throat?
6: Deep throats daw. Throats daw yun.
7: Talks! Hindi throat!
5: At throat! Totoo throat ah!
7: Talks yun, pre!
6: Deep throats ay...
7: Uy! Uy!
0: Ito naman masasabi ko. Isasend ko sa DC. Sa mga nangyayari ngayon, ito naman masasabi ko. Pakita mo to, TOC. Nagsasending pa lang.
7: Oh my God. Ano to?
0: Take. Ilang reaction ko sa nangyayari.
4: Ang pinakadakilang pag-ibig na
5: Son.
0: Yan ang action ko ngayon. Nisit na yan.
7: Biscuit. Ay.
5: Ba't may maganda sa picture?
0: Ay. Tapos si Dylan.
7: Hindi pre, ang maganda pre, nasa smile. Ay, joke lang.
0: Si Dylan, nagulat. Nagulat si Dylan dahil sa action ko. Ay.
6: So what?
0: Reaction ko. Hindi. Yan ang kuha ni Sen last time nung huling punta namin sa vibe. Okay, balik tayo.
6: Bakit ang napit nyo kala ano?
0: Yun nga, nasa likod nga kami. Nasa likod tawag dito kami. Ni AJ, ni Sen. Si Sen kumuha niya kasi siya yung pinakalikod. Kasi nag-prepare sila pa. Doon sila sa papesto. Pa sa next, ano?
6: Ang swerte niyo,
0: grabe. Ngayon, kami ni AJ.
6: Alam mo, nung first na punta natin nung ano, vibe.
7: Pre,
6: na-starstruck ako kay Maxi.
7: Pre, hindi nyo ba alam, pre, na itong silang dalawa ni Meps at saka ni Staros, pre, putik, pre, kabusis. Ay.
6: Huh? Anong kabusis?
0: Hindi. Romar, hindi. Hindi. Romar, hindi. Alam ba kung sino kabusis ko? Sabi na ni... Oo, tama. Mamon talaga.
7: Mamon.
0: Son.
6: Anong sex?
0: Anong?
7: You cannot spell sex without Manila SDR.
0: Hindi.
7: Because of letter S. Ay.
0: Hindi.
5: Ano yan? Manila ZXDR?
0: No!
7: Ano yan, pre? Are we LARPing Wow Wow Channel? Ay.
0: No!
5: Gaki.
0: Lol. Son.
5: Oy, porket 12:29 na ng umaga ngayon, nag-ano ha, nagpa-private talks kay Jai, sir.
6: Oy, private talks. Private talks.
7: Pre, aling private, pre? Private pa.
8: Uy! Ano? Ano? Private parts?
6: Private Benjamin, ay.
7: Private Benjamin, free.
5: Benjamin.
6: Everybody's hand go up.
0: Oh, speaking of, sa mga di pa naabot. Speaking of na di naabot sa Vibe, mapapanood ulit ang Vibe Plus sa Cool FM alas 12. And next week, sabihin ko na yun. No. Next week, last live na lang 6 PM ang Vibe sa Cool FM. Dahil next week, hindi na magla-live ang Vibe sa Cool, which is, ano lang, tatapat na lang tanghali. Yun ang masasabi ko.
6: Really? So, abang... schedule yung Vibe?
7: How could this happen to me?
0: Hindi, ganito, 6 PM. 6 PM pa yun yung Vibe sa TV 5, pero, hindi na magla-live sa Cool.
6: Fold na. So, TVH na lang magla-live?
0: Yes, TVH. Yes, pan-me pa yun tayo. Pan-me sa TVH. At sa TV pa, 1PH at Kapatid Channel. Pero sa Cool FM at Cool TV, alas 12 na.
6: Bet
0: 8. No. Hindi tayo nagsusugal. Please, stop.
7: Ano yan, pre? Ano?
6: Sign up now at AskBet88.
2: Yeah. AskBet
7: pala.
2: AskBet. Betlog
6: ay.
0: No!
2: Ano, hotdog ni Betlogs
0: 88? No! Biscuit na yan!
7: Biscuit!
0: Ay, no.
7: Wala na, overtime na tayo.
5: Biscuit ano, mention.
2: Oh, gusto mo ng Vita Met.
7: Guys, tingnan nyo. Ang sign up ng Smile.
6: Ay, wait.
0: Smile Network Engineer and Technical Operations is headed by the Rotarian Gaming for SBB for Technical and Digital Operations with the help of Ron Chavez, AJ Manila, and the other
5: baby. Sige, yeah.
6: AJ Manila.
0: Hey, what guys? Hey, I want to say to Chimito, and Nido Itachipana.
5: Anong AJ Manila? Sige, sige Mebs ha. Sige Mebs ha, mag-sign up ha. Gamit yung, ano ha, gamit yung skills mo.
2: AJ Manila.
7: Ano yung play? AJ Massage.
2: Good night, Spice. AJ Cavite.
5: Pero gusto mo discount,
0: pre.
5: Hindi ka kay Mebs.
0: Stop na yun. Tama na yan.
6: Mapipinal code tayo. Mapipinal code tayo.
0: Okay, balik tayo.
6: AJ Manila from SDR. Ikaw po ba yan?
5: Naha.
2: AJ
5: from Manila, SDR.
0: AJ Manila,
7: SDR.
0: Okay, ulitin natin. Sa mga nagkakatinang nandito, ulitin natin. Simula ng September 26, Tita Mel's Magazine.
9: Hi guys! Now, today, kakain ako.
0: Ano yan? Tama na yan. Marami pa tayong ipi-play music video. Gusto pa. Gusto daw sa gawin natin hanggang alas 5. Chuck.
7: Bahala ka, pre.
0: Okay, tunayin natin to. Tapusin na natin to. Ulitin natin. Simula next. Okay, next wala week.
7: Test card ng smile.
0: Okay, dahil siya tapos na pang Tita Miss Magsi good night. Ay.
6: Tapos na pang smile.
5: Talaga to. Tapos na yung smile.
2: I say, tapos na yung smile, pre. Tapos yung call, hindi pa.
7: Anong, pre. Okay, ano lang ba yung ano, pre? Yung ano, yung sign up ng ano, ng Cool FM dati, yung si MSA. Natatawa.
3: Bakit? Hello po!
5: Andito na si MSA. Let's go!
0: Okay, dahil dyan hanggang alauna tayo.
10: SD. -0909-6969.
3: Naalala ko to.
0: Mamaya. After ng show ko, sandali.
3: Hoy, Terebi!
5: Hoy, bakit pinuno?
3: Sino nag-move? Alala.
2: Uy, ba't andito si MS? Si ano?
3: Terebi.
2: Ba't andito yung TOC?
10: Okay. Okay. Okay. Ganyan na lang natin habang tayo magtatapos tayo.
3: Oh, love you, Mips daw. Sabi daw na. Sabi daw ni Terebi.
5: Oy, love you, Mips daw.
10: Okay.
2: Sige.
10: Ito lang.
2: ERP with permit number B.
10: Wait lang.
3: Oh, wait daw.
10: Wait lang.
5: Sige. This is Smile Radio now signing off.
10: Daya dyan si Terebi. Uy. Daya dyan si Terebi.
7: Ito iPad. Eh, sorry.
10: Terebi, ito lang.
2: Oy, ito iPad.
7: Ah, sige, Mips. Tuloy ka na, Mips. Sige, Mips.
10: Terebi, ito masasabi ko. Walang tayo. Maraming salamat.
2: Oh!
3: Aga! Aray ko po!
2: Aray! Pero sino talaga yung ano mo, Met?
10: Okay!
5: Anong sino talaga nangyari ano mo, sa ating dalawa?
10: Wala! Kanda!
7: Ganto pre. Ano? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
10: RJ, akala ko, anong kailangan magtagal?
3: Ano yan, Terebi?
5: It's late in the evening.
7: What are you doing? Ano yung break is the break? Kiss the bridge.
10: Oy, Terebi.
5: You mean now, kiss the bird.
10: Terebi, ano kiss the bird?
3: Pinapakita ni Terebi.
10: Ay, sus, may yung same visit na yun.
7: Ay, napatay ko pala yung camera ni Terebi. Sorry, Terebi. Ayan, no?
3: Bago pinatay. Ayan, kita na.
10: Ayan, Terebi.
3: Wow. Oy.
5: Uy, Queen.
10: Uy, si Queen. Mami, ito ako nandito sa lamanding. Pinakita ko na yung kanina eh.
3: Uy.
10: Hindi tayo. Wala pa tayo sa sign. Oh, uy.
3: Amaya pa yan.
7: Terebi, ito iPad. Oh. Ay, iba pa rin.
5: Uy, Gio. Waterbomb Gio.
3: Ay, grabe, Gio talaga. Gio, Ray, ay.
5: Ano, Water Gio? Ang
3: kailangan kong gawin.
10: Dahil dyan, pakikong ding, ding, ding.
7: Paibalo sa tanan, ang bag ibutang sa atubangan, kay ang mangungoot, anara sa palibot, daghang salamat.
3: Anong kailangan kong gawin?
7: Monoblock.
3: Upang malaman mo.
7: Sinasabi
3: niyo monoblock. Pinapakita monoblock ni Terebi, oh. Ayos na ayos.
7: Nung ano oras ba to?
10: 12:30 sana, pero pinag-extend.
5: 1 a.m.
7: Gawin natin
3: alas 2. 1 a.m. pre.
7: Gawin natin alas 2.
3: Ah! No, grabe no, naman sa alas 2, sa haba. No, pre! Hindi pa sa... Kawawa yung ano, kulip.
10: May church service pa siya ng maaga bukas. So, pahinga muna natin.
3: Oh,
10: okay.
3: Uy, si Joy Barco, mabayan yung may monoblock.
10: Okay. Sige. Tapusin na natin to.
5: Yeah. Paano mo tatapusin? Wala naman kayo ay.
3: Ayoy. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?
5: Maps.
10: Yes.
5: Meron po akong request po sa iyo. Kailangan ko lang ng title card ng Tita Maps Magazine. Kailangan ko ng bagong logo mo. Gagawa ko ng proper OSB para sa Tita Maps Magazine.
10: Ah, sige. Papa, ilang problema? Hindi kasi ako. Okay, sige.
2: ERP with permit number.
10: Yo, wala na ito. Kasi, eto di, pinalam ko lang kay, tawag dito kay Chairman Tawe.
7: Session suspended, ay.
10: Okay. On behalf of Cool FM, isusususpend ko po si RJ after ng signing off ng isang buong linggo. Maraming salamat.
11: Ay, aray ko po.
12: BSD. The 0909.
10: Okay. Okay. Ulit. Hindi. Ito talaga. Since, ulitin ko yung sinabi ko, tapusin na natin to. Ayoko na. Gusto ko na magtahinga.
13: Aray ko po.
10: Ayoko na. Suko na ako. Ay. Hindi. Ulitin ko, simula September 26, bukod sa Cool FM, Cool TV, at Lamaw Online Live, pinahanap ko na kikikuyo pa kasi next week, hindi ako magsushow. Pero sa September 26, e-ere ng Tita May Smile Listening sa Smile Radio at sa Smile Channel. At sa Smile Online Now. Yes! Yes! Yan lang.
13: Anong oras pa 2 a.m.?
10: At, no, 11:10. Yun pa lang ang nagbago. Okay. Yun pa lang. Tapusin natin to 12:40 na. And that's it for Tita Miss Magazine. Next week, hindi na ko babalik tayo sa September 26 sa pagbabalik. Smile na, nasa smile na tayo. Syempre, sabi ka sa cool and stun and lol. Ako si Mavs, hindi ko ang Tita Mavs na yung sasabing good night,
7: my God,
10: I got this, and signing off na my TVM.
13: We love you, Tita Mavs, Tita Mavs Magazine.
10: Oh, walang sumpto.
12: BRP, the permit number BSD, the 0909.

0: Now, signing off.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.